0: Kawanda ba tia kanu kami ne sasa la bebe sonso aragi yangu yangu pro fara kumele kurando.
1: Rabe.
0: Bega
1: siyo.
0: Bega tu bega. Bega peti.
1: Mena yon fete.
0: Kawa gani sonyo ho.
1: Oh, giba. Gani mukupa. Yen paka ba ya.
0: Eh eh.
1: Yangu ho.
0: Eh eh.
1: Yangu ho kahungu kahungu tu.
0: Ami ami.
1: Sambuado.
0: Ami.
1: Jeo
0: dabia. Na no baba mo tondo goike. Again tondo goike ami mame ya sa going ka ho so ha dua ha granton ka ho so adua.
2: Ta, rabi.
0: Ba hanton ka ho so adua na wa goin so a kinu boga kire.
2: Ta, yiba giro ami ne na yesu ma go ne. Ga ho gaya ba mo tondo goike. Anawa mi behenten wa te hadimo mi nego. Behenten wa te hadimo mi nego. Ha goin dare mo ga man ton kire.
0: Mi.
2: Ha goin dare mo ga ton kire. Mu hu ton wa ga goi ka ho ne. Maga ha a ton ba ton la ton ka ho mo hu. Go ton un si ron u ba ne. Adima go wa o son. Ka mo mu ne goin ba ne o. Andama ton ba ne yesu un ton mo wi go ino e. Ko son win ba ne.
0: Yo.
2: Ma he we ba mo gwegado gwegado gwegado and ma gwe kan kan ton tura me an ton mo.
0: Mi e ba ge me. Ye ne ka ge he gwein do in ton tura me.
2: Ah, behente wa te ha wa mi ne kun ye kan kan.
0: Sai so hi ami.
2: Ai han ga e so hi. Ai do mi a de buton go bu ga gwe ka honda.
0: Mi.
2: A de ba ton nyaro wa ha ha gwein so. Dete holon ba ma mo ton udo gwe ke ge ma mi.
0: Ah woni.
2: Wa ha ti we ho ko mi aya. Nemi ngun te nwa te ha dimo mini ngun.
0: Oh.
2: Hey dimo no mbaru mbaru. Me na we ne sa ka mu ga ha. Ha gwe wu sa we ka ton kire.
0: Yawa. Fa ku me. Ano izo da bi oge.
1: To yawa ha de gwe wu sa we ya ton kire andama me ko pro ne wa ho ne mi. Go ya npe ton kira. Wi ne ni.
0: Oh.
1: Yera gina gbia. Andama te koko hu. Te y tombaki buku bayin dambamo to ya jabakun laka ya wura guiho mukume makun tomo dugri bagam ya wene angia tomo ma toro mindi ya gwenti yoko wara ya antoro gwego wa ma munyaha gakme kwa mahana munyakwa tombe awo amomi bengu ho ho ka ipro uga pro gnya ipro ti
0: oh
1: ga ga anti yo ga ko pe na kwa guinam munya munya ha pani mukume ya gira ton du tra sari sari o
0: na le da ke kwa fa ku me ba nwo a wini unu na wa ba un so a ba moto hi wi ka so me na bu mi ade me wa nu ngugi wa ba mi wankira wangi ma ba ga nu enwe ga ndia tu hiwi ga uka so me na bu ho mi ara de mi tu ya ko npo ye ga ka ma ye
1: gwesita ya ha me me ma ba gwe pro mo ya mami to ma ku ni so ti da ma ku ro
0: ya wera
2: ya ha gi mo ra bi yiram me hente wa na ga go ya mu ha gwe mi na ka ton kire ka ma he wi ne ka ha mu ba gwe ton tro ko npo gwe wa me tonturo un pon gwewa
0: amemi
2: toro ga gwewa he ton mindi
0: yo
2: mi yo ga wine be handa kan kan nguri
0: yo sa se so wa mbira ga gen so ko mi so ase me bi bulun fa no se sa me ko ban ba ti aka no ko ko so

Behen wundangibo, la meba, kayu konseba puro, beba behen ganye, behen wunon, beba swag biye. Behen mi nuk do baga aga hunsa. Domi, yaha na gya wari, yira ka hun wainu. Na tamaha bwesan, beba siya, ben gosa yu yen buhir wari. Ka hun ha, we do baga maga ha nuk do. Domi mbanson, beha ha na dugdugwe ko. Dugdugwe we, mabane bo hun ye kuwa. Nuk do baga me. Iba mane bia bo egbi ya mi kam mo bune bira bogo da ye hala komi bu eko kam ma mo bune ye hoko komi bune yi ye ni dewe yi ni akaki awo ye bala komi ye ra bogo ko ye gogo e dura hia ya ga mo abin no mo yen so na kana mo ure wi aha nane ya kporo Hega sobo be hakuru gani ga hunwa. Nune wiya gwe mwa weo, andian mwa weo, ankumboro mwa weo, kumbegula mwa weo, bagun dayenda amweo. Ye kurun dumana wa, ya kwa yira na wa, ya kwa yira ma wajia, isuna siya.

0: yenbiragia uhala dakuma duha halewa ya yeshwa mwoga na kuro ya yehu na shashure sayima mwoga mwemwega ntembibu bi kada bepeze mbiragia na kada baka mbiragia na ba gwaninu yala mwemwega nteho benenteho bhe meri kukuna ma be tau yale kube kenfigo figo ku kamere nyihiro
1: sama gisawi ngondi bwengbeke nkomini nsa wala ba babusika bana arondisma ba garasa kusie arondisma ni mbaere ngobi babuhiga abu yara mwongira so ya bubanda meri babu wa arondisma yenjira ya kmea ya gobi yara nkira misora babu wa arondisma yenjira ya gurubia babu yekeroko ama gisawi ngoso bagina kiyawa ya nsa yinkpekwegwa baturumo bankowe gara maamaro tinu nge mwane basogmo anipu mbanko wakpo bago ugia bengbeke meriyo tombeba busiga buga nim kama adonbo da bankowe gemi mesonge suma koka wusu ada soa iso wik bengbeke meru ono mweru dima bago kuka iku ma komyani nuwa bankowe gembiragia buga ikpuro bengwirugi guruguru nosia
2: sasa ya gira ongo gande ama gudona bembe noti ya iso yi masan buengani soru mba inge kwa mye mabuwa du mtiba ma inge kwa kama gbengwege mba yote huuru te ingu so ada unge yi mtiba ma ikwa
1: gima gbengwege nkomini nsa wala ba mbe nongi so bama ura ma dehikala bu nge so dumi answa gbengwege mba yote huu bagate baso mwa BKFC ya wahala dabinu mo sara mbe ni so tombeba busigu dabinu kwa mabaswe kahu me banote huu te takoga wahala ni mweno wa so aisora asibiti yini baki ya bumeno mboko usugusia beba saa badeheka wunu momba kpare kpare nyanka nyam bingra basugusia kama bebara deheka wunu kpara kabiba nyiromo deheka rombiragia sanu sanu babu kmini kmi me bengwega mbanote huute takoga yei saa wahala iso ndi usumani sanigamia usama bengwega mberu mbon yiruse
3: komisho gaga mwamekera deheka wungeko komisho ira kabe swadagi maka beba balon su ma binti boy swadagi beba han balon guru guru boy swadagi don ma wa ma ah ka weni me ka yin bo abu ka bebu ko pipuro ku sina pa o ban da he kara be ma be kefse buru boy meri mama mi gane ga sa kara be ni to yare gane ga sa bay ni ama gbente so ma balon wa be kefse ni ga yara ka tonne ka weni yin para buso bune ba para ga wena yen gwe dinu so gune bune ga ka ko dinu ga wena yen mi bo ku ga be dira pro kansa bay ko wo da ka di ka wo da shin ka so asin di atama yi honna ben ben commission e be bara balon kai ko bane aka we ni mewo no eduge e be so
1: banyure mi tona ba ma bo adobo nge ko a do mi bo adobo ngo adoba ba wa agbenwe ka ntin so so ai so ra wewe usa ura tombe nge mwane gbengbeke ka sinande mbuba ndogo teo ziru ngba nkogo owura ma mebe nsoma aka sinsinamo direte ni so wahala dabinu sora tombe bara nwa so aeso ukana gbengbeke meri yunomo doke mesombogo kwemuka wahala ni mweno wa mbuga wirugo ba ura mawa gbengane ngeriso we gbengbeke meru utombe no siyama sirika sana meni so gobi bakpemba monsina gbengane yenso aso ya yara ngegwe yago itansaga uma kanamo yensa konsebe kama gbengwega ntembiwe bati ekpuro ba ure kpuro nomo doke meganiye yako gaginima ka bere wara uma nosi ama wibine nte nyiro mbon uno mwero di manwi kuwa kuhunwa warugiso
2: sasa ya gina ugon ogande sa imba iso ukura gami mbira gya boengani suenru nsua haba maso nuna yese mbe hensomo sewimo wia suenda ba kema
4: azuma kaka yeri batiri wonsu nubatati yeso hami yeso sehai bitari yera kamia yo kwenta paro kame nosina kani ema gani ka gwe minigumi azuma paka yiri yinta gami gumi azuma paka kakamba gwe buka gani di yira we kwesiron tombuba ne buku sina kwa wabu kena wame hon buka gani di sina wima sina kani di wira ka kwesiron yishiru kebo wyo umeno yesu agbiya yoba wa unwa sari yako paka ma meno yesu nani sina mba wami gumi kwa wame wami ma yire mba wami gumi yon uswa haba sina Kwa wabemu, kwa wabemu,
2: sasa ya sere mo soko yi bente ro gbon kemi yen baba no din aso asure ba won league de vacances ki han ye boko ye final baga baga so mi gon final ye so aso sa be nka ka ga so higbon won wonu gru mi ko so fc ka be gami an tant gi o be boko yin na ba te huru ye be yiru ye so be wa ko won won ya ibe so ale ki o
5: mera si ambaran e behen un an tant fc ka kusu fc kera ha be ka ekipo to imera gina mi lo bi ban wa do mi be kuro te ka bon ti ai ho ha wa mi gbegbe gen komi ho ama ha yen bayi na ta wa to ma wa me gi ho ge an tant kera ban e tro he ge gi ho gi dai na ta wa ha an tant ira kera kupu tu ga kiri hange siga siga ha
6: finali ba mo mi siam kusu ga tanto ne wa ho ni na wa a ba ne wo sin o do mi be ba wa be ba de final dan ba ba gi na ba wonu so ai me tomba to he ba ga final da be ko be ngo ngo ngo ha bu ne wo di fara kusu he na be nane ha ame ba be championnat ha en turin di me ba ba ne so mi ka wa de me kusu yo be mi kum bo kun wo gantri ka ba ga wa mi kum mi ba ma bi ya bi ya ku kun wo ye ma che ho ni wo ngire ya bi ta kusu go yiruwa ba bi ni bu tiawa
7: Behem Baron Swaho, Behemi Behegava Givo, Tene me have Hakupo for Noram Mo Behetan to Givo Bahonye, Ma Hara Bione, Baba Behet, you made a guinea Baho Drew, Bitty, Haman Game of the Damawa Sarati, Yati, Gusson Honquire, Hadaye, Behem V, 2-0 over D.
8: Navame, Kosovo, Kopofa, don't you saw Baba and Wabin War? Yes, one of our Mapopo, Koposwa. In a Mapo Gina, Yukatia, Kosovo, B, Rodoke, Ba, and Tantu Tiadu.
9: Finale, young final few. An tant mera ama kosumera ka haiku tombeba nyesi ne kangi sonji yembiru an tant ekipu e a hibaba mo we bi kire tuno ayngira yinso ngon pinne ne ko runa be bihona duge bura ku kuiswa lomi final de kam baron piu banga yama se ama kom hibaba me bitay mo we bi ku na kire no yi honi na bazi hana ka kire ne ka girome
10: ngwa ha tief na le go jwe mi goni mo yiro bogo da wina mi ngwa ha amera kosukibu bu an tant gebuti Nous avons mis nos équipes à vivre par un étouff. En tant que joueur, pas tout notre niveau, mais on mira nous tomber par beaucoup de joueurs qui nous ont couru beaucoup en tant que petit final, c'est un final pour jouer.
2: Il voit mes bonnes tombes bien en voir aussi bien ligue de vacances finale sur bon bilagia mes amis qu'on serait y bientôt ça me sort bien mais on bien mal ça gantra bien bon oui bien mal oui ne sait quoi y a un gars voilà ne y est sur son joueur d'obio bah oui Madeleine Koto au sein wa le Koto le Marcio gamin bilagia bon aussi il nous sera qui
11: Tuga bibo uya, dede hoya ule biyo mwa iruko buhe ibo uya. Bo uya bima. Ae, kabi ji usonsi sami ndi uso, so nabatia. Mbulu batia nji kabi koko kerutuli. Kabi iso mena kuwa, mwa ya mwa gano awi iso mena ekuwa. Kakuna farmasi gade, angiho pharmacy get for a CRE, Yakwa, TCRE, Kua, the Gabby Gabama, and so to a man, so TI became bad, do not have a 2 week bad even by a mina. This no go in your name, Bene, and we go in it, and TRE in it. I fear Mamma Kobo doing Kobo, but drama, I mean, with a poor doing Koboko. I am doing Kobo, the women make a bed, and I do and drop by a suit, Gabama, Kobo man, no Dabin Baga, Kara Hart or a suit, busy, you all have people. This no captain, and you see.
2: Inwa meye masia sane suka be bon ko kison boteni miami kon suka ibente opo kura kare komi so e dera sin arrondissement so mi kon ye nwo mi basokmo nyel kel mi kon masa daba no ami magrugba ye na agun ka kuti grugba ye na agun ndi so de na no be ne saka ni enu ada na no be tan saka ni enu ada no hu ne biami wi awasi bi ma na agun ge pare to ngo do wa ma wi ne nge san sin e to sami ho ye na ntia baba ndami kon mi wa siwinti gugu na da enu dimi kun to un de gina ka un de bi mi amaka sai ni ba gina wi mbo ado so ba dugudugu mami kun ba yen ma sa in wa mesai no da ba sene suka be bon ko mi mi de ma gin asuma baga ye ya ko rami kun so hon ko ba ne gboro sama ne in ka baro gison boteni
12: FM Nottingham
2: Then ten wound da ba song when so no se ma kedi baka ni nuni ti mo yen ba ke bi ogo ha mi kon bi ba ko rada buga ha yure pa o kedi baka ni so ke oko so ai so be yin sa be ba go ha go ha bu we ngara ha yure ba be yin ha to yira ba ne ki pe en bira gen ti ten ma ba dua bu ko pe bu da pa be yin sa wa se gara ha sa yen ga tu ma bu ka bi ngara ha yure so ai so sin sa po ta ke bi baka no nge ngura no ba ne bi ba kana ma be ke bi be ba sa ba kiru mo bu yen gara se da un ka ma be mo bu we ne ma bu da ki pe en bira gen di pa beni hame bumeri yekoro kananira se gara haya na katwimo wahala kuguna na kugana amembiru mena ikihikwa embiragya mabadua mi buko beni sawa kwa oda buka ben gasa ye buseke di bakani sodu babuka keoko me yasia sane inga bag sombute ni minamikum sanga daba ni sohe mawe ni sobe no sema ikwe teta tonkwa bu no eson unge unane sanda kon me nambiragya tada tama yasia ma no esoni tonkwa barawa sanda gwe kaho mbiragya sanda son mbiragya ka sanda wi san ton club go se ga won dia biopo no se no ba pro ya ya se mi kon so aso se sa po te ta ya se ma be ma sa aka se da ko a se da ma ba ton club go no son wa ga won me no son ga mo mo yin no to ka pin akura gbon ko mi kon pa ai tu sia yen tu sia un sa bo ne o bo to ya wan ne wa rada o pan te ko me wan ne wa ga e to ya kurada go no sa ga a wo hi ne ba ko ya sa ma ton club no son ru yo ran wa pro bu ka pin ka ita ko in wa me ya sia sabane subeka bonoko kison buteni mina mikon sudaten tugun daba bagia
12: FM Northland.
2: Bikina faso aso kura mi kuma be ngu mbugura baba da baba ya siswa nde ma be yipa ninu sanu de kegenu ka biwa tenguru ko kegenu ko imbira gyo mi ko be bara da baba en so ma so nu so abu kegenu go so hi ma ba mi ro ma be mbuka ba nga nyenye ba ne tembu ko be so aga wa mi ko nde ma sasu no ba tese ho a wi so en da yu so ba e da ga ikwa ba ne ten de so yenu wa kura no ka yiru saka biba bem kegenu mo nu so ada mama ba igwe so hi be ngu mbugura ba nga baro ba ne buko be so aga wa mi ten aswa ba ne be mbai buko kwasi wa mi ko so eten bai tuko kwahi wa mi de ya ko uno uno suwa nyenda no katsi asaka kama son niro ba ne son yuru gira ba bi bura mi ko so asika su no be tese ho a win son tera katsia ya bi bura mu da buka be so aga wa bi ngwe buko kwahi mi ko buka ikwasia so ete ta na de ta kwahi ta na e ma so aga wa mwa ye mbi so ma buko pa so ete kini in wa mi be wa ya si so Burkina Faso mbe la gya sama ne su ka be bunu ko son buteni mera ma mi ko buku da ba sanga ni wigo ma ta heka mbe la gya ye li de vacances ba so mo gwa ga mi so ho boko la da bu finaso gison asibiti son teni be ko so se gibo ka gamiantant gibo be boko da bu kwa so ye na mi ko ko ba ne ba no ye toro mi ko ama so bo en gani so ho ba no di ba so mo mi ko be bi oda ki gibo ka uns biza gibo ba yin na ma ba wen tan ra ti ti aga mi aba ga ye na ti le bi ti so ba ti le bi da be gamiam uns biza gibo be ba da ba no so ba do ke wa bi no bu mama be bi oda ki gibo ba do ke ita in wa mi e ma sin sen su ka be bu ko son bute mi ami ko bu da ba no ma me no kira ma su he ye na so ya se na da ba nsa ka mi su bu no kwa da ba ni so so be no se ma gban gwe ke meri o ba me no ko gu sungu sina mi ko ye sa go di pon ami ba ka so ma ko sina ye ba po ba ka go se na gban gwe go sa da o nge be kwa mi a ba no te ho wo be ke se ki bu be nge be ma kwa ma so bo en gani so ba ma yin tin ge kwa mi so ye no da ba ni so so be no se ma be ke di ba ka ni no ti mo ba ke bi bu ni ha ti e mo e mi be ba sa bu go ga ha yure ba na da ba wa pa o ke di ba ka ni so ke o ko ba be yin ha to ya ki ki pe en bi la gen di bo pa bu do pa o be yin sa me ye nda ba no mi se ba no se ma gba ko ga ton ko bu no so nge un ne ko me na bi la ga ta da ta ma ya se agin asu ma ba ga no so ni ton ko ba wa ka ma me we ne su ko su ga yen gu ye nda ba no se ba no se Burkina Faso mbi la ga be mbu ka ba ya si so so ye ni no bi ni ke ga go so hi be bu gra bu banga ye ye ba ne bu ko bi so aga wa bu ko ma pe gu ko ha de ya ko won won so ba yen da no bu ka ti aka so ni ru ye nda ba no de ka nda ba ne su ka be bu da ba ni wi ru go wa sanda wi ni so bu ko mi ni ma simba mbira gya rabia tubuwe sabi sugo ni ya mima kwa sunho kutabarwa

0: Ça c'est la panne noire, tu es sorti, on est d'accord, on est en bouton. Mais on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on est en bouton, on tia noba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yuru noba ne ngume kanga tia noba tia noba ne noba tia noba tia noba yuru nobu yuru kam ngume kanga tia ne noba ne yuru nobu kam nobu noba yuru noba yuru ngwe mba me ne wisie duge bai koko sumi me sende ma ko gada usao sete wi gwe mba me wi akwe mi o kama be no se me mbe yi ma boinga ni so aso ya babe yi yare no yi mi ko mbe be sa te nguba be be sa ikin tike ndodo ga dora boinga ni so mbe yi ma ko ikme da kwa be ayi ru mo yi ma ma sa su no be te se ho ma wi so kwa no ka yu ndia ba yi ha mo otorwa gamia shada and sma mi ko mi ko ikme da kwa ga be yi si ru mo kwa be ayi ru mo ayi ru mo e bu mbiru kwa be kwasi angwe kwasi angpa bugo nunti kambu wen giga son himato banu wen ayiru wen amikun ama ayinye kakmi adasina pa wen ki odo ati akin gbewen ba mele wi si eduge ma bai kuroko yansi ni menowa ima ema bwenga ni ebuka isuwa walo kwa ikakura mibaka ikin yesu wa damba nuwe minigun mwewe ya saa tone awo anki namaga nama waka kwa damba ni iso awangwe eduge atare ukanga tia noba ine ine ine tia noba ine noba tia noba yuru noba ine ngume kama kpe ama tare kanga tia noba tia ne noba tia noba tia noba yuru nobu yuru kam ngume kanga tia ne noba ine yuru nobu kam nobu noba yuru noba yuru damba ni kposo antare mikun adamu nabiru ye ko ye pakpe awon somiru wen gwen wen ba meru ne wisi eduke ba ekpro ko somi me behende ma ka bo ngani so ka iswa deme baka iki minikum bakum banote huru diabu gimun pehidan kama wi le promoteur samse din bia bakpe ma baso kuma abk bia bakwe ambuka no sia ma mbe ma boko fina baga so amikun ya gison asibiti ni sanda be Sanda minikumbe bani gure mskopion FC giu kama bagun bagun keru mskopion SP giu mena nika niya buko yinami bia buko finale yinami kumkoba ne balon betoro amikun ya wi ay bukarish win balon teho yiro miya buko be finale yesu amikun du yeru dara watawa baiko kukeko uda wi nwe jisya balon teho wute uki kwa wote bolo gaba minikumbe bama ligu de vakansi su aswe gwen waka mbiya wakua buka no se ma imbe ima buko ma finale baga baka su amikun gison asibiti yini yuka ko bay ne gba wo ganda hikara yiro be ko so se gibu ka gamentant gibu be ko kwa so e na migun imbe ma du yiro da wono bo poko ye ma yira ma wa mi kun dra yenda ba ko ko ka ko da wi no e disia bro te ho te kin pa o te bolu gaba ima ye ma ba no ye so bu sa ho ya ba ma du so so si o mi sa nda te wi a fa min ka ma bi ba ti bu ko no mi sa ko ba tan di se ka ko ba ne ban ton bu san san se ya mo ye bi so ma ima ye ma ndan kwa yuka fambu re okas do so bu be bu ko na mi pa bu ta pa ye sa ten so ho ge nko ati andi wi kin kin mo poro ka bana e me ko kun da po wi nti ke do se ko ba ne yanga turi yo ba ni nu a ne mbira ge ke ne mi ko ganu nti do hiso so da mi so he bulu sa ge mbira ge ura
1: alimatu sa ti sendi ti se ye se gwa me piti pari me gara me ye wan piti pari so ye yerugia wi ope ma sanu sira mi ni wi ka pratini ko one ge ma one batule suru ki sanwa mi ni so wo gu si yira gbono bara be kan kwa si be na karo un se de ma wi na ale ki gura ba gbara me ye san pi bu suya baba na gbono me la ye yiro ba na gbara ba na gbono me ngogurun ko ba yiro po so ra ba na gbara yamunga saramo batule suru ki sanwa mi so wo ka ti asi yami pe ma no sira mini wi ga gbe no so atare ya ore wi ye ma ga gen gbe ro so de mi na ba mo adama yo yiro so ti ra o wi ngia de mi wi na gbe ra ya ore o ti gbe ro mi ye bi ga pe ma wi ga wi no sia ore ye ga wi kwari ye bi an do aka ja da ko e ka ma fara ko e ore ya wi ga ki gbe ro wi no ma na yo do so ya ogberami ma yo dimi o ti diwa yo dorami o ti dorawa yo ga pe ma no se rami ni twagi ya do wa we gi si no sia o na we si si o be gaga ga mi pro te go ga te go ba pro wi be la baro kaka amase ga te wi go uro nu wa ye de yeri ya wi go ko wi ba ko toro ko o na so aru ga na ye gura ga wi ru kwa ya wi ga pe ma no se rami wi ga ba wole no sia ye ro ma wi do na ka gi na wa wi mi o ko ka ko wi ba police ba do bu beri ya o go be wo bu go bu go be Diregeba, we double berry you. Oh, my berry, oh, we will go berry gigo, double berry ya, Babula, we so I tell ya, never go, never go, dear Sinani, Babute, Wabui, Buno Sina, Awa, we Alimatu, Sati Sandy, Mewi Paragasia, Sapi de Paregandi, Merami.
2: Ina sina tabin bano dia ya turo mi dere te so guaya nsora ya kura maka ye mbukon we demi final yesu asora mi asibiti suru no ba itaini son yenda no buka ine ye yukan koba ne dede ina sina tabin bano te yeru bakaru mi be ina elefant bano te so bu kabe ina mbaribu mbano te so uniyami boko duobu du demi final yesu asora tombe boko tekpa yerekpa ukisa dura bura bura ntona ina sina tabin bano te yeru bakaru mi bano yendu kobi bane dera we ruwa dege dege irawi baguru orumugu kan yi ben tombe ba bano jan pare baga yina gen gege kan krobo ka drobo no samu bebe ra bano buraka ikude bube bano ini tusia sa bebe ngbara ka gibu ndawo ka guru kere poko ge hoban ta ka gibu konu kondura go gibu subo sikuro gua wo dura kaminti pro ido be nu disia yina sin atabe bano ta yo bakami bane be daso bura gibu ido ko kariko ikwasi kasu pe ndera we teneni ba bano ndubu wo buka sa demi konomi kose ya bebe nye sonwa andani kalaso bura banota uti aki pati sasa sese kwato ka ngotu unya suta suwa be yina elefant gibe ka be yina mpelong ekipu banota uuni be wintare go sweda binu kira nengi madi ya banu banu yetu saka nanaye ku akuma akadu nanaye gibu urusoni ambo yina se atabe banota yeru bakarumi asibiti yenisu nobe tanso inda nobe kaneyu kankoba ne dede pa wenu edisa kadra weru dege dege
3: Shabi mare kwa gugome sa sekere maron sirungwa irunji. Azizi tawe kisi yiruma sa sekere maron danonji. Siru yiruma shabi mason sekere maron sirungwa irunji. Kawi shabi muhammadu mwara yiruma sekere maron buwani gankurunji. Meru bisiwe anumene na sansanu bakpe ema sa anu sinami di brute bakpa pasibu kina sibu boroba. Tuabri kwa abu siyara kameno tomba kina owe kiru son si mesan meso bengiwi mamma nkwara unaka san. Mais mécanicien na tingumbira gya yoga seru kwa savin seru dhe ka trongo kan rugintiro atarata baturi suru no baita si son yenda no bai promena ba kwa mesa kera marun si rongo ibiro makira mero sen kiro ba be kiro to be kwa sen son parce que nous son ya tema sen son be be jingo jingo gwe ka be kan pro be batarimo no ka wana si sei wi na kompani ka ko tabri be ba siara sekere marun gira ngira son yeri yeru son duru kai ha barin ha pro be batobra be ka kiro be ka kompani gusan ku goto ko sekere suno gonu beka mani sergi hanyi tisuka gini maka bere walu kana heron walame kama abema mbiku sanu kuru sekere maro kia basiara ke ingin beka kilu beka kumpo sekere maro msiru nguwa iru ngira ngira tondro tonkuro basiara beka kumpo kusano kutu weko beba masa uigwari wi mboroba wi mpasibu wi miru bisibu kuru na tingumbira ajame beba kunyabana biha sikuru nji beba uleba walu na mkuru beba basiara genge kusano kubigutu weko liwine bambale kwa kusano turu anji kwa siya drone suwa mune president jani kama bambiri wisama wakuru kwa siya gya yu mfuwa ura tia tia baeka kiru kusun kugotu wiko biwa makinya wana saa kwa nindi mebishiri son sine sine nansu ya tema sine nansu kuru basiara wugusun kugotu wiko mune mason sina nindi ya tia gya ba wana suwa sera gengen kusun kugotu wiko la no suno tamare mani tamarugia me kama bambiri wisama wakuru yu mfuwa ura tia tia baeka kumpen wasu nyarunga nugia ba wana suwa sera gengen waka kiru waka kumpura no biyo jan kama bimbiru isa mkuru wele giyame ba siyara genge sekele mbagusa iru mpasika ule yintondro katonkura ba siyara beka sobu enone shabi drogba ba ntabula kama bimbiru isa mkuru garu giyame ba siyara genge kusun kukutu wiku yika san buwari nguga rumbushiru ngira ngira yintondro katonkura ba siyara genge yika masan bendukiri wunti mani tondro katonkura bendukiri wikuru biwe kwenye ba sobu yame beba na sobu yankinya bintika nipinye kakule mkuru ba tobra promoron tako buta do buka pro sama sabo ka bibi mamma ngora buka bibi ngo kar ko me jintiro atrata batru suru no baita si un son yenda no me sekre maro se go en fo ve ko me gusto de kamene se ko gungo ko si ko gusto de wana higi hongo me suno iwe ka bi ko sinara no

0: Sasa ya sugo meno yu waka sugo numuwa kwa bie mba kwa ba su duma iki kwa mbe ya gajo ya da obyo. Iki kwa eni tomba duma.
1: Tomba duma gya. Biba, biba ka zemiza gi nywa na. Ba yero mi mouton weru, wera aguti ase.
0: Wera aguti ase. No weru kanoba ene.
1: Weru kanoba ene. Biba ba ane kula wiki mwoma biba ma yera tombo waka noga ene.
0: Tombo waka noga ene. Yawa.
1: Mwoko da ka biba ne zemiza gi gemo. We are do gruma, sa mare gurundi, sabiagmare, sa sigindi, boga, sa yarankurindi, biosedu, alu, sa nyinandi, ablai sa tebondi, tamusiru, lafia, sa sigurundi, belko kutu, sa surindi, biogere, sa sigindi, bonanaro, sa nyokakaindi, abib, sa sigurundi, toru usman, sa son tundi, urukure, buem beregengerundi, Deba mia sinagbaregi sagmia sundi une zemizagi ugemo uru mere sa bwemberegendi bagri usman sa se kalendi gawe biose ru sa maregurundi isao kenu sa panegiandi musa mama gima sa gesbantagandi abdul razak sa berubandi sabe wengu ganio sa kwedarundi seru koto sa tumendi seru saidu sa kasakberundi Mora François sak benatindi. Kora Saidu sak bengbengen beberandi. Kora Malik bagirwa Korasko sak gesubantagandi. Sabi Kora Saga Gio sak gesubantagandi. Abdul Malik sak gesubantagandi. Azia Dana Koto Katumi sak bengbengen minindi. Gambari Tombi Tau sak subondi. Toko Edi sak magarondi. AZ, chauffeur, sa marigurundi. Bakada, sa fetekundi. Alaï Moussa, incroyable, sa gamiandi. Zakari Yaya, winti, une zemizagia, ou gemo. Wabi nima nouveau, sa gbengbagandi. Sedu Akim, sa subondi. Waso Aliou, sa kerepokondi. Ladan Karim, sa sontundi. Yusuno Alagbe, duku.
0: Djete
1: luku. Sare. Alai Galadima sak belendi Amidu Ningi sabwanindi Koto Mora Rabiatu sak gesubantagandi Dauda Barasuno sak barundi Simon Siko sabwanindi Saka Mora Saka Kora Mora sa sokandi Yaru Jirbe sa sokandi Ka Achade Biorisha sak korindi Miyama Isifun Gobinti Ugirone Wi Kurai Ungimo Ngo dagama bibane kura igemo. Wi kare Mohamed sa tebon rondi. Ala Ismaila sa sokandi. Tonu bisin sa berubandi. Izaidu gmia sondi.
0: Tonu sen
1: sa berubandi. Izaidu sa gmia sondi. Urudwaru saka sa nyoka kandi. Mola Teofil sa garondi. Gmia sabidama sa serondi. Gobia nyego sa ma sigurondi. Sumela Daezi, sa nyinandi. Zakari Razak, dessinateur, sa surindi. Razak, secret, sa kantak barandi. Oui, Sadek, sabiteru, sa bengbagan derundi. Le Mola, sa kukabondi. Banza Masuru, sa bagurung parundi. Kora Zime, sa barendi. Luk, sonsonrendi. Briso, Yohanu, sa tumendi. Sare Nourdin, sa urokbondi. Mohamed, te pare. Anwa bute be baga
0: kura
1: inyora bera mingunton yendo ti ase.
0: Ya wana jeo da obio hamela ne mbela gege biwa makmi ya oba duma. Maba sokuma biwa ne zemi na gege mo ba yora ton yenda no buka tia. Ton no ba yuru maba ne a tengui ya gemo kura wi gemo. Sambe kwa me na handoru kwa kawangiwe biwa ka wi tengui inyora ba yora ton yenda no buka tia. Ton wata ka wakura nobu mwa mane zemi na gege ya gemo. Sambogu sokpo ton uno kati ya biasa ka wuhena mikson buteni ton uno kati ya so ton wata ka ogra no biaba ka semi zangi winyora ma ton enda no kati ya baba ne kurote ngui uya ugemo mebe ha fa sinekson bute miami same no nyora sama ton kiruwa tege ni ndan kwa ko banu bayiru ka ne ko ya ga no daba ka tuenu yesa wa mikwi urail mwesu biako maswe no sia

0: wo se na kisan buteni ka ho bogo aga de to go ikore de go bisan wa wido de wido ba bura de to no go iko sime franco
1: oh
0: kontore mo ni bunzi
1: to yawa na mero bisibonyi sankana to mi gari sa go gere mi ni gun na ki ba pro win la ka duke pa ka tubo yi hagero mo
0: yawa
1: nemi gobi isan wa wiro
0: gobi san wa wiro
1: wira
0: Sangiano, said the kid. Kahobo got a tongue, Guico, de Widova.
2: Canson, a Guico, a Hungarum.
0: Oh, Sia Kahoko, Quenya,
2: eh? I won't say that on your day. Kausada,
0: young Sangiano. Janvier, sir. Yamama, I know Tom Bebaqua will.
3: Going ko we doba.
0: We doba.
3: Abuna yinka ho baga go nun go biko.
0: Yamara. Sasera wegi son buteni ge wite so be po ikwa wuru yiro. No go gura masime franco won miko. Maga ge ane go biko sawa we do.
1: To gema ye na ka ne go binko ha we do bo ya.
0: Oh.
1: Awa mweka tono. Ko in so ati aka ka homo.
0: Oh.
1: Ama wimigia kade ma yenson uye nwirumo ka wikusiara ya kere mune ya nena kane gobi waru umo wahala baka ya gobi ya tono gobi wamo adama gobi isawa sa ma yinsa kabamo ya kwa kuro kade ma muse yobi hitabi ya nobo yukura
0: seru kiru nana wamigo ane kahobogo so agwe wa
2: Aten garisoa.
0: Oh.
2: Nsa moba adore.
0: Mhm.
2: Ba watare anako.
0: Oh.
2: Ba do ma watare era.
0: Mhm.
2: Mamme nsaka no ga yasi yamo.
0: Oh.
2: Yasu simo.
0: Mhm.
2: Ka go iko.
0: Mhm. Mena he me nyasara ngi ho watare ko sia uma watare ga tena reko.
2: Unwe.
0: Yo gusu hi ho.
2: Unwe bese me ya bese bisa so so. Biba toko pa go se ba wa
0: ba
2: wa mi awon ba ko toko e dire yan sam ba kai pa ka so bu go se ba kai pa ka so bu go se mi
0: o
2: un so se ru ba ka so ro wa so se ru wa onyira
0: seri ni
2: ane ya sino me ane de a za wirun garia bu ko sina mi yo ko na iman wori an ka de go iko ba ba bu kanu ye ma wi te ta ma bune ma yin won seri gira yira yira son wa ank yonkore yonkore na inunde ma kaso de ne ba ton no igiru a kaso wa ba ma ne a kaso si ya dandoke ma dandoke kuro anye me ya mo
0: ha he no se de ki wa mo wa ne ugo imo ama se wo de mo
2: ano me gobi wi se wo de ma ye kaimba
0: de de mama ko poko ko miro
2: ana me yana me na kin na mi me un se o nde ma fon kun ye nenu
0: o
2: ukun kasu yu sosi yonko de go iko yoko ya munna mo yoko ya munna mo ye ba ton kan de wi ti o de ma ye migia munu gara o kasu ko o kasu si me wi migun wi una ode maka wi usi wakati suna uka wa yakurantia
0: yo sasa sama wangi nu amigo janvier sudan
3: nam
0: na wa amigo ane going ko widova
3: widova
0: to
3: de ye wi seru ikiri te gerumu
0: o
3: suri te ha mo hate mo wumi ha dabi
0: me
3: guwa ka wote mo me nyema seraba ndam ka di o so mo me we go wa andam saga sa yera ga wa me
0: uson
3: ro mo ama muno ga na muno ga go kpo to ya na wi ba wa mo mo bulu ga yo ka mi ko muno ga to ya na ki aru ya mo ka wa go wa won bo go wi mo ki ti re mo be kuru ama wi ngwa ro ta won je kiri mbana kaha misa amar marundi ma ma ndia wi wi go wi

0: ngurumo yenye owa ekuru yego wiku aya kire de wigo ngubi ngurumo yena gane gubi wiru doba unshaka ho baga nka ho baga wiwi ngurumo yenye okwa figo kuru kadima yuka ho inamo
1: yo sasera sime franco ane gubi wiru doba sutenswa nani a doru kane nimama kana dori ni ndano no so ya ka nindano no boke ai mena aga ne we go ya kura mo kasi maten huswa uya wa umavi ya budo uya kandi uya geo banyama migere ki abagara odo ndo migere ki abagara odo ndo udo maka wi na mo ese hi kana aga ne awi witiro
2: rabio wanyi babe hengu nkobu bagere wara san wasaya kahoso mia wara wa ama waru tahawa sa mwe wigu hono saga bae kamia awaka mwa gwengwege mini ampia wata dora mo kako wikuwa kakere wigo guno duo katenguru da moshino ye mimera mwa mwe wihogu hono uyen saga bae ka mwe wiagobi mwite mo Domi deme wi sedo ikliro girmo. Usuyo ade wi anson pa wi ni un kahomo mbira awo. Behekuro kaho ho samwa. Kaho to ho samwa. Don kaho asamo. Kaho geho. Wi doba kirane sa ya kirane. Ye mi guno akemo. Mwa wi an gobi in san oge momi. Babu bako an wahi. Mama. Ka wa bulundi he son gakpe anga wahi ama ma won kuru don se ho anga anga wahi adama ton te sa ya wame anda turugu turugu mi aka wa turugu turugu mi ka de ma ka yin no de me wi se do ikiru ge wa sate so amo ka ho ge hagero mo mi ya ha re de dama dro be ba se wa ba dama ro da dama dro ba dama ro de awo wi sa mo ya ha u gara turugu mi ni gun ko de man ne o we ka pin pa ne wuru o pawo pawo go go ma won ko nsin mo pa bu si go se yama go o ya ka du o se yama pa o ya mo ko kara o pa o so a wa mo go ma won ko gire wo mboguru so wa ken he o nyara sare sai o tura o kara ko se re pa ko furo baga kara wi nyo pa o wi an daba to de ma mea ka o geni waru tasan demi a war tasan saka bawa mo wi guno e kami kaso agu ma wonye kaso wa agu wonye ama mo wi ya ma gina gira imi ka wonye o he ka sogoto ka sogoto sangi suri wa ye gira ka bara no pro no ka gira ba san hoanga wi onye no draman gintero draman subome ya duro bo honda ano mo uto ho so ha blundi so ha ba gbar battery udinun bo
1: ba la pento unwa
2: unwa ba nono unwa ama ye to te ko ro ga duro ki ha mi uto ho so u man sare poporo ndi mi ndi ono wa barara to awa duro ye lo mo u man nyantire
1: yawa
2: to de me wa ara san
1: to se de ki ara wi
3: franco ne guson guson kera
1: ne sa
3: awo guson o guson yi ya guson kun go takari ku awo guson kun go takari ku one wini nan wiyi e wi o ye ni ku guson baaru pro takari ku mo ne de we na be takari ku na pa ido ikaso yesu na ba beba sa on ko ba ne de ana wi kana an pa me awon kaso do ye ka di ye ka kan won yari nene ada ai kaso adam aku wi duare sare wi gu son duare adama ane de yina ye so down no uno ba ya mandu e ba do ma mi aku no nyora nanin down no re padan ka doke me yoko ba ngo yiko ye we sa
1: mo ya ma ka ho agangi ama so aga me
3: aku mo hani aku ya asoti santen so mo wi ni suru ma bano yan sara ukuran kparan mo
1: mien
3: ukasu bune ya kara oro tusi no nu udu bugo ne umma amoro we na sio bugo ne umma amoro umome ye wi su re ma gemo be be ba ti su ba si si tokoni panu go se mi we and pa gossiamo. Sibu bandana when baru. To go sibu girawa. Ka from Rua. Kumeka gweko. Yiba yamwa me go misan kisu mige redu. Adama man siwe a nyure.
1: Adandoke
3: akati nyine. Akundoke me yoko nyon yu sura yunun dema.
1: Hande ne wank mime.
3: Awa yank minume. Yank minume.
1: Ano ifa nko ma egiro ka ton ko pe nki atete do an be kuro nya te ma
3: ano yenwe na se do we me ki atete do ro mo de su do ba mo do ro ba me me ada mi gun me won baru me aka sibu sene nku me gani ti una we ni mi suru ma bateno mo baka yere baka o kasuro bi ko ye yan wi duwa unye me ma ton bo kuro bana ya kire un ton turu un wolo oku ten giya imara me ngari sa me okun sunamono ko busi kunu de me ban busiruwa yanka we ku meme okin to me ma ba in kia te ru dora mo in kama zana ka to yiru aka si dore mo wa giya ba doke ka to ita ma akin usi yada
1: mi ba ka to ita doke
3: mi ba ka to ita doke do ti ka to ita doke mono okun ku en pon ko wo ita doke ro
1: ka he wi do bi ga bi kan
3: o wi do bon gari me o ti ka ti yin na mo mi dede mi akun ka ti yin na mo ka ra wo wi won do bo won mi yan ka si mo
1: se se ase de kiru jan ve su de na
4: mo
1: ya go ra ban be ya ge ano a wi se de kiru ne won we no higi a won mi ko si ande ka dan duke ando amma ya mo mi so an kuna ga bu higun an ka homa ma a me ya sa he ma ni so hi ga wa man ku amina ki
4: wa ka ho kuru ka ho ya
1: me na ka ho te
4: ka ho bogo yin gari ya habigia alla gari ku ka de ma guwa ba be gwe mero ku a guri ngia man pa amma gobi usuna mo ka ho gemu amma be nyama seraka de ma birugio ya uro go api wa go gatori yenge odora kuro yo da kadi ma go doro baga
1: kadi so kuro
4: ko doro baga
1: go kia
4: to yene kane wira go api wa go gatori amma si abanu so wa dede mi udo un do ndiri gango ntura banu so wa yoga turo ga ne wisa go abaga go man gatori kan do ga ri wa gano ma yena wira go ka kan wara baga kan wa baga na Allah gari ku turunwa bete be ba gberu yeni turunwa mi nyaba sana wi go nya din dugo won agbero
1: man gbero won
4: wala nyaba ga sana ku bugone e donako go wa saga sa

0: yina gerumo deme wira wena siru wentenara e gerwa suhedu maminigo yina gbisia answa waru tahawa sa domi banson ne yitono shabon ko wiya nyaru kere shabon ko wiya wahara kere ama umma ye unka egwe wa hipai miaka sa wiye umumo wiye buramo wiya wahara kere ama tonoko nindora mome gobi ko wa
1: nwa ma nwo yebege ka
0: de nwo yeberege ama ye ko wa sa ye ko menna ho kakere wi awo do sha bon wo mo
2: de nwo hala ma
0: be nwo hala ye ma ne
3: ba figo
0: ma nwo hala baga baraga wa se go baba ko ngoi kere
3: ato ni non de jo ona de ni jo ona se go ka ya
1: ye wa so ada ge ho ma me su pin awe me ma be ngwa pa ho mbono ko inu aga e so ha sang exam buteni ka ho boko aga de ton goi kore de goi ko sa wa sa ga e bi le mi te so ha wo he na exam bute I ma ho ngambe ngwa ngabono ko kanga tia yiru no ba inne itakam no ba yiru no ba tia no ba yiru yiru ngume kanga tia no ba inne no ba tia ne yiru tia no ba yiru nobu no ba inne sama be ngwa ma

0: de ma ba ye mo mi no
1: nka so yaboko o we siyan
0: e kuna o siyan e
2: go ade o pese e
1: kuna yo siyan ni dai wa yaboko ko to to ro mo ma yinyora ma si mira na ura ke ke ba suwo mo be bengi o kun sune o ko mi ge gire ni
0: yo sa mo
1: yo sa mo yo sa mo be
0: he sa o le
1: mo ge go awo
0: a go mi sa ra sa mi pe to wa ma yo nu we me
2: yo wa na sa fa e bi ko
1: e so yo sa sa na yin na sa e mara o na si mo be ba bu si ku nu da bi nu ga nu wa ba ko sa mo ba ka suna mo bo ko na bu tun kira o
2: yo re mo ti ban de kwi
0: me
1: bo ko na bu sun kira
2: o yo wa sa se ho go me ne yo gison bu te nu aga bi te ho ha sa ge go de you buy ko ko sa na wo he ne sa nu sa nu you ga ho nwera you know sa bu ko me ne wi a masin be no bu do ge sa ga fa ye di si me franco ka wi se do ikiru kama janvier sudan Joseph Daubio kanera betu boy sa bi sa no kana suma wa na ton paro.

0: fili.
1: Beketindago.
0: Oh, beketindago.
1: Beketindago. Gan daga umade mabbe be kolla kadum. Wadi ko be kolla kadum. Arande do tieme etawe ba suka de wuro mudum ummo wulto gureje pasi be tawa do tiyo go yiya gadu wada dum. Daga don taw kanti hollata mo lawo kanugo o tokka. Henyi bo ummo wara yiya fa wuro mabbe babi be o ya suka mengo e wada ngallo hana waylo e oto kala won arande woduno basuka to wuro mun non golli ta to so mi mija doga ya to igo munu jodo to yaata to do ti yo to yimo fu wita ma to hocca loso to be goni accata du jaba be jodo sei watta mo golla en tay suka mo golla to golli na ma don dum wuli mo fu atawa non kanko ti o anita ba ngar wada ta wuro makko don to wi o salto ngai hu ba to yahi buka ngai wado ita ganden arande do tie meden be jabata be jia suka go e seko tawa be accadu gan suka daga fu amu ko gollata to yida turaka daga do fu den e wada me kanu hebay famina ko watta odo na fadu nuno amma to e wodi kolofu kolo on micitinta mo hagamu ba ko wadata o hollamo la ngolo ta wadanni den atan kanko ti fato wotiridu to yahi fu kanko hollata do tijo an holli am tayotake e mawbe ni hani caniradu mata wari e mawbe ni hani paltira e mudum den an suka hanu num bata e do tijon hollete mata wari e mawbe ni hani jabira jabe jabata de to mawbe na on to ono suka e bo na on to on kawriti fere no daga do tijo mun daga do tijo ta hebay dum fu an suka hebata hakilo ngodon fa keba famadum
0: bi jetti e jobo
2: naam
0: e to en etti joni noy arwasi be itita to ko kampe lati be mawbe be kollata be jitta dum hande jonto nanta yete nido bata goddum alwasi be hanne e ba goddum
2: hanne alwasi be hanne te dina dotti alwasi be kanti tinu yiti mu hanne alwasi be yai dotti be dum majji sanne sanne sanne ganto yite dotti be be yofi be don dotti be gonganun dotti be yofi amma su kawe be titi mudun jofo ko acci fa be kalki be boddike du woddike puyi hanne kade mawdo suka anna mawdo suka anna mawdo e am mawdo to suka fa manayma ba kade awawa hokkidun ko goduda awawata hokkidun ganjoni to dum hewto do dum woddike sanne dum hewti du hanne ba niddo e bammu niddo titi e bammu bata ba babi ko batanamu o wawan daga to baba bati don tawa o etti halaka o watti ka bawo makko kade baba tan do mo on tawa dum welay dum ba sedda to anibato dum to bene ba

0: kawo suka ai mudu men heba wacci ko be battondira
1: e wodi joni arande do tiyo wonano to e wodi jawdi mum fu tawa e jawdi ni suba nyalol kan hokkata suka wiya gaba do ko manun non e gaboridu yo fitinta hande to gonne non awdo tibe go nan wodi hogo gira etta hogo ngo suka o anna jawdi ni kebo mun no yenni hebira etti jawdi ni tammi hokki suka o ta dami jawdi a hokki suka suka mi wadata he nyama to nyami kanu daga jawdi na

0: alama fallo genni modun tum to gondun tum suka be na hettino eyre dotti be na kanu min jamio yana wenu
1: lamba
0: lamba ni na to hokuri min na
1: ko jabe no doje mabbe fu seta tuturo meta lambaaji meden ibade de be no doeta di lamba seltis nanno banji e go'o didi e jenai tati e banji jedidi e jeego jedidi e jedidi jedidi e didi acita non haku
0: ye ye jawo ko yata didi
1: lamba mten bona ankoro
0: bi bi agro mi tanu
1: aw anti non ti bana do lamba mten bona ankoro do banji e go'o jenai e jeego na e didi go'o e jedidi joy e jenai
0: na jonga o yidi na o yidi de na
2: Rani
0: Onjani
2: ye japan fina
0: moinu
2: demma nam
0: ayo
2: eh
0: waloko moso ton sukabe i hettino ko dotti be halina
2: to sukabe hettino wo hettino wo tindago
0: ise
2: wallahi bo
0: mo wadi dola
2: wallahi jom sukabe jom be gira be jom ko awu yira jom batra ko do tigo ko do tigo o lan yore
0: e ka me mbi o menu nyaw wenu wonde no menu wadde tadu
2: a ko wadde tadu min de ko yira mo de bonne watan watte be chalo ko watte batti do tigo ko awu mi jom yira no fe muru
0: e mo de no yita be kido hore mabbe
2: e to ta kene ta ko awu nana e batta ko do tigo yira yore do tigo wala bunana ay ko batti ira do tiyo o len ro heni yo e mudu na fadu mhm ndoko ga godum be dan ko no
0: ha be do
2: to di
3: na ka na ka na ndiri do
0: no bi ne ra
2: e dan ban sen
0: mainu
2: adam muhammad go ke sen no
0: ar wa sibe an ne hetino ko do tibe hali na
2: o min nan ne ko ke ti jam
0: kame bi no kan yam mame
2: yo ko wati ko sabu wati ra bande tiya sa mi ne jo hu mi da dara hala mu ka he banta ti mu no ka wati ra jo su ga ta e ta bande ti le tem mo ji da fu mi da dara ka mu ba sere mu kan wodi do
0: o fere mu do
2: fere mu kan wodi den ba o ni to ti do tem mi da lan ke ba gi ran ki ta na ke ya da ran ne mu do so san ni ndo ko de pe jo de be
0: Njeti. Abi nera?
2: Eja mani.
0: Mwenu.
2: Mwenu za kuti.
0: Dama.
1: Sieni.
2: Mwenu za kuti.
0: Sieni.
2: Ah.
0: Ina asuka nu?
2: Eh.
0: Onketi no ko doti modo hali.
2: Onketi no voe.
0: Aba nendo wiyama joyu hawa siwe tintako.
2: Mi non capo me ketino ro.
0: Omba tobe onana filla ka be godi mauka be ko law.
2: Mino me mbata sa ko gande yelo na be
0: fa. Aha so. Kanga tele ko ta kan dome.
2: Na wa o mi jamna.
0: Ah mi nani to. Ize o rombe wode go ga bata ta ko be. O va be do mi nani va be do mi nani ala mara e jo yeso.
3: Ingetuano
0: beli
2: dajari
0: do mamede. Ah, gali.
2: Na.
0: Na mi wate de tibe anyo.
2: Oh.
0: Mare
2: kapti do mare jani do jube la gube.
0: Oh.
2: Eh.
4: Mo sanna yam bu chan bu kan chan da.
2: Ah, go do gai la ya ane go na na mi ba jidan ba da babaji.
0: Ile. Babaji ay ba yi o o o yo tele o yo ile wa fa.
2: Eh,
0: o sangino ah. Wo no. Oh, minji ay ba kan ko ba.
2: Eh, to.
0: No. Kungara.
2: Na.
0: Deji de madano.
2: Oh.
0: Sukabe joni i patto do tibe. He ba joyre mabbe deji de madana.
2: He ba tada gome.
0: Ga gome.
2: Ga be kabe mi ma ande ko kamini je no
0: Mere ande ne.
2: To

kosi asa to ho be so ho daba no se daba ni pin dangin so gi agbon re meri oba be mengin so gi agbon re meri oba be me no ko gusungu sinami ko ye sa go di kuna be nge ko agbon re wu so ada un ge be ma ye ti ko mi ko gra ko ga nde kura ko ga so nda ba bu bi mero un bi mara ba de me sa ya tru bi bo un ya bi bo un ya bi ma we ne ko ko sina yangu ga wasa ne ye so ha wi je da obi o ba yi ko te ma de ren si sa lo to ma se

0: Program Bronte who bagate basso won be KFC. Ya wahala dabin mo, sam meniso. Don't be busy good dabin kwa, mabaswe kaho, me, bronte who te, tagoga wahala ni mweno wa. So I sora, asibiti yini, bakia wume no bogo sugusia. Beba sa, ba deheka wunu mo bakpare kpare, nyang kan yam, benga kara wunu para, kabebara deheka wunu para, kabiba nyero mo deheka wambiragia, sanu sanu, pabu kmunikmi, me, dengogam bronte who te, tagoga ye, sa wahala isondi. Usman sani gamia, usama bengogam berum bon yulisi.
1: Commission ga wa me gara deheka wunu geko, commission ira, kabe swadagi. Maka beba balansu mo binti bo swadagi beba han balan gro gro bo swadagi don e boko pin puro o ka kusina pa o ben e sa ni ba e ni ama gbengbente so mo balan wa be ke gbengbente so mo balan wa be ke fse ni ga yara ka tonne ka wele yen na bu so gwe dinu so gwe bune ga ka ko din ga wena yemi boku ga wena yemi boku ga be dira puro kansa Bae kuwa wuda kadu yika wuda suyin ka suwa suyin di. Ata maa yi honna beng behen komisyon. Bebara balon kaiko. Wane aka wene meo nwe duge. Ebe iso.
0: Banyole mitona bama buwando wengye kwa. Dome buwando wengwa doba. Bama wak bengwa kente iso. So a iso ra. Wewe.

0: bu mangu ne wu ka ha bi ga ne le ma so be do kwa ga ga tu kwa so be o ba ga so ba ga da bu ga ne ma ni go go ma da bu je ne ki o ba bu ku ne ka da ta bu je ne ga ta di ne ku sa so ne ho te ko ni ka me na so ne ho ga e ko ni go
1: wi ti re mo e pe no ti na so mo ga mi an di yo la ba e mo se o
2: sa se asere mo yin wa me bo en kun so ga yi be nte ko ho bu adu nga iko ba mbi ma bi ma an we ne bu ka iko bi wi nga bu adu

0: Gisoge, buen gai sero, besem tenka bonum bukrabu, boko no maduke so. But resu no man sen so itandi, nga grave swin so no ba tia, ye bueyo, boko seruko. Imanye balotemo, nikim basi, buen tim, memo swin, gain sweru swaso. Buen gani, yugo ma embelewa, demi, saraka inye, de maso.
1: So ita gira, suto bagalo di, buen temo, ka grasa dodoga, ka nugu dodoga, ka yesu dodoga, ka ma wosu nenenga.
2: Buen gani soniru, nugu doba, sanu sanu, su nugu dobu tusia, sa radio nos nandi, kwe ma ye kuro so adaki.

nani to mi asama to nga bi yo mai bo watagu chama gege lukura

0: brute ni brando keka taxi gigo wa ukiria ba showa keka ya iba genge marin nyamuka tinara mu amigo nyammo bere bere yira yiba wuga kugirari win kuromero window kiria migum urundema kuma anyo keka mara uyo be nwugia ndema mindi kuro keka mara mi ka be nwumi keka era nsinwa makoba iba yeso mashuvali ne kiria bi nturo sako sara migo sara ma tomato to migum uneto wane kasara migum mini sae basi mi yasua une domi kwa toka wia mini nengkura miru wami na makmen nundiri mini kwa wahara kutu uka kekewa makirinya wine a na kekeswa mwa nanka zemi za kontu kwe une maka amansara siya mini gwe mbono wako nungwe na mnung ma gwe ikulo kwa siya mu mashufuwa ne awo kwa nung zemi za gwe mwe aka zemi za suwa dara wiruye wine yankuro une foto wa yuru isaka nung sinami foto wako nungwe anka amansara siya mini anka makamanturi Bari ura mawe mkwato kwa suwa une agwasio ama nande manu kubi kuro mwemu misora kiliyawi ika kekegiwi bagena banosine ila kutu nisabiki ya mu tombe mwara gembo
1: njege mwara gembo
2: sufegu mgemo nemu nia sufegu mgemo wanoa sae jandamba haben jandamba pato kwe mwe yiba yame polisi ba wate yo jandamba wakiro ko to gwe wan bu ne bu ipo ko ga so bu da o nbe maravia so ngome amaki agreme to bu ga tu agbon bu ne udo nbe mara gano sandu nyemu hu nemi ko la ko to ga ne jemi ya gi aman ko to ko su aman wi ya yan ka ha ado ya ibu nu su abu yan ka ha ko nan nu de man no ko la ko sai
1: men na shofa wi unke
2: nemi unke wa nwa me na giro ya
1: na so ha
2: ba me a won ti ga bogo e komi bu ne ba so agbon mo po ni wan a mo mi ni je mi agi ada mo wi ya ganu ba bo da ba
1: ba e koro
2: ba so fe ba e ko la wi ma wa ko to ko wi mi dogiro won ki wi soa wi go da we te ra je mi agi won on da we te je mi agi amon ko to ko so amon wi ya yan ka ada ma mara mi ya na we
1: ko to wi ka nyano ba ka ko ri ba pro ko
2: fu si wi ni nyano mo ko wi wi si ko ngi ko awi
1: and a wi sa ko ri o ha
2: ah sa ko ri ye wu ga yi me ko to ko nyano mo un ga je mi aso mi wa si wi ra wi du mi gandi and a wi do wi sa o yo mo nga to mo so keke ho ara un keke si su won turu and down to so pa bu gungu ko de ba ne mango a sira
1: yawa
2: ne chauffeur ngem
1: yaba mena awu aga wuda wonyo
2: naga wuda wonyo rana
1: aruna
3: nga ma ne naga wuda wonyo
1: maga gira me
3: demi baso sawema drugo me awu ni go sara u ganto ne da we se ne go u ni go ko to ko te ngome me ko gi u so ga dam me
1: ko to ko wi
3: eh
1: ka wi nya ko ni ba
3: o ga ni koru
1: zemi ago heku
2: eh ama ni soko ye gbe nwure ama ni soko won aruna na wa ye bank kit aga kriya pedro yote udo otomu yi gamario we nwa agogun do ko ni to amamaro we nyen so odube keke ho agura ma aga keke gadu eh bo gina to mu gado yi gamario po he no no nu ndiba pa so ugu ko me kara dunra me na su fe ge wona wuro na ge onge do
1: anu aga do
3: anu o go be ne go ko si u kiyan hi won mi u ko to ko te mu uga da ungu
1: yo wawa
4: wi ko yebo wa yo wa udere wete kroto ko mo do bo wi nyanu bure wi nke ka u kroto ko wi nyanu do ke wi nke ka so eh zemi nya gi aman kroto ko aman so so
1: yo
4: mbe de ma yan ka
1: mena be be hunsala ki be aya mami izuma ba gire tombe wa yunge mo e ka no
5: o be ka ja
1: ara de no ka o
5: to
2: gra tu mo ma
1: ara gra tu ma
5: ja yirin dro
1: afa iko
5: Yeah, you don't draw. You are young and wish to go in there.
1: Oh,
5: but I have in there. Who men are we going to win? Go in there, sir, for you.
1: Oh,
5: money and no cross to cost one king. We go for the Tiakawa. And now we are no window kitty, so he will see for the Tiakaro Jimmy. Sumani, get that.
1: Mina agya gihwa. Radio aye do ka rai.
5: Na ke chama re zo ya tame to ade bu ku ku.
1: Yawa.
5: To na de go sa do zira mo.
1: Ai sa no zira mo mte.
5: To yawa. Ne ya.
1: Oh.
5: Eh me o nye me o ki o win do ki ni su ano yiru ndro.
1: Oh.
5: Eh. Pala ya win ne foto yiru abako u foto ti awe sa sa e to wi wi foto ti awe. Sa o de wuro mi ama hu ye wuro wi su fe wi.
1: O a kan e so fe o nge mo mi.
5: I won't get more time.
1: Yawa.
5: Me wo go tell go tell mo call after the tie I won e ato no need to kill age ge na ka we for the tie do. Sai go win to kill isu ako ka do na.
1: Oh.
5: Ama o me so ku yi.
1: Yawa.
5: E ya me ye ri na jiro a.
1: No me so ha ha ha. Kati kati.
5: To yawa, un so be un je mo ku an so di.
1: Yawa.
5: Eh.
1: Bega you guy.
6: Yin jiro.
1: Eh?
6: Alpha photo.
1: Alpha photo.
6: Yeah. Alpha
1: photo.
6: I'm not going to
1: get it. Give it to me. Give it to me.
6: Give it to me. Give it to me. Give it
1: to me. Give
6: it
1: to me. Give
6: it to me. Give it to
4: me. Oh, Alafia.
6: Give it
2: to me. Photo.
4: Man, I will
6: give it to
4: me. Will photo board to give me.
6: Give it to me. Photo man.
2: Give it to me. Give it to me.
1: Kayo gai.
7: Kayo gai.
1: Lafia baba do suka.
7: Mo mi apo zuma ni.
1: Afa iko chumo.
7: A je ba un gemo.
1: Jo fa un gemo.
7: Ba vi ko.
1: Mm ya wa.
7: Na ba de.
1: Sa sia un ko an so hi. Kayo gai.
7: Un da da da.
1: Oh, maba do suka mo.
7: Bu shi ga ni nan ni.
1: Afa iko.
2: Na faura.
4: Na faura.
2: Na faura. Na faura. Na faura.
7: Na faura. Na
2: faura. Na faura. Na faura. Na faura. Na faura. Na faura. Na
1: faura. Na faura. Na faura. Na
7: faura.
1: Na faura. Na faura. Na faura. Na faura. Na faura. Beba ne chauffeur bi kun ge mo ba yoro beton wene ka ine biwa ma ka udo ku biwa kun ma ka chauffeur biwa ka chauffeur nyurale bo ma yoro beton tenaka no ba yiru gisonyo ka ne bi ha sugo siya be pro ba na chauffeur kun ge mo me bi ha ma kun ya gi ya be ne pro ba na chauffeur un ge mo me na bi ba na chauffeur kun ge mo ba yoro beton mo wene ka tia biwa na chauffeur kun ge mo Biomaka Biomane Ugemo, Boma Yella Beton, Tenaka, Nobayro. In what may be half fire since in a middle of the sea, Madame Gun. So go da, Usa.
0: Brutene, Ebrando, Mirisibo. One dia goa, Uarwasimo, I was Urisere, Buenbuena. Ya one dia we would da we mirror, I was we to see ya. Mirror we, O Yemi, I was in Tombo. Bam, moro mo be no ba kun biro tura. Ma oneto, sa, mwen kane mwen diya wa yari mwumigum, ma, mwen no ba kun biro tura amigum, une ko nun somi. Ma mero wida, o koko kona ita dwa, ma unu unwe, une unwe, ankati nene, ba ma kane bi nene. Arwa siwika mwen diya wi, basin sinamu, utrisiki etema mu, yirara dire garu so amigum, mwen diya wida, o dropa owa, sire, o dropa owe ngura swa. Ma gari yi arwa siwi nswa dwa, ma una wendi ya wimiru dema. Ule to ne, nane ya kawa ni ibia, wembi so, ama wembi uwa kawa ni kmana. Ule, uda waka go, gula asua. Mena neka wiki sondi, mkba wa migu. Yira miru neto, ya ntaremo, sa kuso ngeri ya. Ule, mena, buko kuna ite inara nundu ya migu, anka ye yi. Awasine ya, na ma ye yi mu, dubina nkwe, manka yiru suwa. Ule, sa, na ma wembi wa, na ma kwe, mpuko kuna ite ye wisi ya, kuna ma ye nene. Nankati isasi mu. Misora miro wika arwasiwi ba nonsine. Brute nira sabiki ya mu. Arwasiwi gemo. Deo ngemo.
1: Aruna. Awa hiyo ke mo wa pote ko si jade.
3: Ka me ko awa hiyo ngi ba ba ka ko awa mi. Ngi mo ngi mo.
1: Ngi mo.
3: Eh un kwa to bi kwa so na kwa to gara wi trap ni le dia. Ma kan de ga ko re ba no hina mo no. Ka de po po ka ko po bi o me.
1: Ye yi re pro.
3: O bi o me. O do do won ra me. Awa hiyo ngi mo ma po po o me. Po ko kwa so ba no po ko dia.
1: Ma kwa na
3: ugu drogo wa no kura ka popo kwa
1: bi an tane ya ma
3: ka o ye problem
1: ma mante
4: ana ma irun dro tombe boko dukri ka dukri boko ka we ne butu na no ka mama we ne ba un
1: ki ko in popo so ka nyan dro
4: un popo ro ya o la o ya mbikia
1: eh mena wa akana wa hegun ge mu
4: ba na hegun o popo re we si
1: oh here.
4: Oh.
1: Ni yakpro bi o amio kwa bia
4: mama. Ko da moro ko mama mama.
1: O ma ba ko tia mama.
4: Na ma ki. Ba. Za na.
2: Wo da woro. Ba bo ado. Ye te ane ama yo no sin am ni so mo no. Su mikro ba ka ne ni wa. Eh? Ane ama no sin am ni so mo. I want to go cash with me, but now you are a dig. I got to
1: know.
2: Get here, I am not.
1: Get here,
2: I am. Get here, I am. Mini, it's hard to know. Crowing on Dono. Okay, Usun Pokoma, you me. Utawa, Demo, Demo. You want your donors, and you won't be dog of Goswa. No mark, nigger with some man, no hinamo. Go near to handy, no one be dog Goswa, one poko away.
1: Come
2: mama si go gamo
1: ba te un pon te ne un
2: gamo mi ni masunya
4: ba kuma
2: to ba la wi won wa me banga jimo me banga jimo me sa ndi ko bi ma kro bi wa me a wi mi gan wi ko me mo da go wa wi wa mi mi ge opopo ya go wura me
1: oh
2: mi ge to go wura me
1: man kan yiro me
2: ka man kan yiro wi wura me o ma do wi go tita do wi mu mi I don't see we need. Oh. We meet one dead dog. We go out so well. Miguel go go go out. We go out so well. Go to Wuro Miguel.
1: Yawa. Sesela. Baby, how's your life? Baby, I love mommy. So come on. Baby, how's your life? Our series. We get more. We get more.
8: Hello.
1: Hey. Oh, kayo kayo. What's the answer? Fire. Cosa. Sinadeni. Eh.
8: Yeah.
1: Yeah. Aha. Oh, men are here going to
8: get
1: more. Oh, yeah, man, I toy na bossy man. So,
8: hello,
1: you guys.
8: Hello,
1: oh, my man, so come
8: on. Muda,
1: Muda, fire.
8: Oh, I don't know.
1: I'm hungry, game, Mamuta.
8: You are the one.
1: And that's a good game.
8: I'm a part of
1: a five game matters.
8: Ah, you game where?
1: Aha, our hair game boo.
8: Oh, our hair game boo. And now, even when I marble, my own room. So, who game gamma?
1: Yama.
8: It's a
1: little nice girl. Sasera Gintero, you have five wigia, Tombo de Tom Wiru, Nova Yuru. Bebane, our CV, ungame. Wene o pokote wese yawa ma tambo nyenda yiro bana a ogemo ma wene o pokote wese ya yo ga ni be ha suga be proba wura betia bana awase yegun gemo be ha ma pin awegia be ntomo yiro bana awahe gun gemo ma tonturo wura betia mena ye pro sango ye mena hodoroko be bana awase bi ogemo mba yara me tambo nyenda ita be ma ne un gemo ni ma be ba ma yara Ton wera kuruga yiro mebi ma yera me menna bibane unke mo beba da bimbo yami gison yokai ni Swa yi betia kwa huda uswa.
0: Brutini prando goa uudo ma ukeka taksi nyurasia ma ukeka ki wison ne be tonon gando in wiswa irara wiki kwa sia swao une nanki ama nkeka kwasi minado bi mi atrio ma keke gine o miana turio adu osuda witro wi degedege wi awa keke so ba keke tema se ba ka tuna ba ba urum bonoma tura basara ma bara uga ku girare migum uge mia chauffeur wi u client gawa ba uro migiandi ba we migum ma kiri abe be non sera be ndabira nemigum bugo wi kere ibia ma chauffeur ne to wane nwanti awa ma wetro wi nwakora na kinga uge mi turi migum ya ama ye manka kuna momigum kure sa kiri asi ubeni ba uro marogia ama nkeo beshwa ba ngura bindi na we sa enweni panu kere kosia ma kiri abi ne ne yantare mu une ama ama nkeke kwasi ame kama nsara siyawa nintiti nkeke ba kasu samamba dara na mamu kununwe yesu nara anusuwa me ama nkeke kwasi mungu une mindi ama nsuwa haka tumamini dara ama kununwe migum keke pa ako ni ansuwa nega wi sugiruko sunosina miya keke taksi giwi kakliya wi bagina ba nosine brute nila sabiki ya mu tombi mwara gemu
1: alayi mamante
4: na mwari tundro kliya gemu mama
1: nya gemo
4: zao ke zao boko si o chauffeur son ke ke cocina ngari to ma kame kan kore badaba kya ka ba kame biba wuro we ben birugia ma chauffeur ne ko bia ko so kan kan ba we ne go bingari yerema
1: we tro ifo kwa ma ka ha pa kun te ndi bwana gbangba
4: o za client on sense ya se wiko sara kama we ne wi go imari me je kama ma we ne go bin garige to ka sara am da na sia po win ke ke ke ya go
1: ba dra ma we
4: ma ma we ma
1: ya ba
4: aha ne ina wa yiram
1: dra ke
2: client gun ke mo ya nga ne on ke mo na aye ngwe na si nwe mi ni ba so nu so e buduge kega ho wo bi turu adege dege u te wi so gbe ga mi u ga para gudo ye ba tura ye ba
1: aye ngwe si da ro
2: si re ro bo to mu abi ba wo ba ma ngami ado bu ko kega yu te yu ame wa ne wa wa mi ha si mo ha nko wa ya na mama ado mi agora ha go nga to ye amanke yo ko nu kega ga wa mi ni de winti ko chofa wo wo nuko parce que ba ni na baga simo ko dogo ko dogo ka ko dogo ho he ni te kafa o ma da na ko do ni te ko he dugo ke ga ho fa ko wi wo nuwo ye simo mi pe ne ba dia mo yo rumo ba bam ba ba ba ba so mo am ne na na u do ge won
1: u do go ya
2: ba man ki u man ba kwa ya u man ki u ra kwa ya ga gu ma go unki wura kwasia unke mo ano ya
1: nerona
2: uda wi unke mo nem
4: ano uda unke mo
1: ben wa na unke mo
2: uda o
1: uda wa unke mo
2: unke mo
1: ya aruna ngani
4: ba na uda wa unke mo
1: uda wa unke mo
4: ala una wi na uda wi sel san di no so mo tro dege dege um go wo ma soi ba ye o mera wi ti wi ma wi go mo we would have we go
1: we go we go
4: we
1: go we go we go
4: we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we go we
1: he
4: go ne go go do no ah go go do me ne go go do me ah o
1: mena kliya
4: go ngem na kliya sere
1: yawa bebe ima han so laki be so ko kliya u jamite iduma pa igire wala gemu wala go ngem hala you guy
9: ala ve na yoga ko
1: ala afia
9: mo mi akuzuni
1: afai do
9: a kliya go ngem
1: kliya gemu
9: ya gemu ko za mau ku gonu da dala
1: ya wa
10: Chauffeur, ungimo, Bayer, a bit, ton, tenaka, nobane. Bia mane, clean, ungimo, mobile, a bit, ton, tena. Gison, you can, eh, you have me, we can, ungimo, you have so, see, so, bit, ton, you know, about, what, ton, tru, uga, chauffeur, you're a.

0: Udah kan suwa. Awas wi wiara guson nsaka o son ye bakaru wikia. Ma ye unwa me win kwata no growi uson gru kashun son wamigun ma unsuga uneto. Nen son yiro aira yara. Une anson ruki ana banu aitewe ason ruko migum. Ira kro indrone ma son yiru miako son ruko windro tano grun son yirumi wi kungure. Ama mo gama wi kunka itarewa ma montia son yirumia he uson yiru kwasi une wi kungure kro wi da uson ruko son yete migum. Gluten ira sabiki amu dro nyero ko wi u game mo de un game mo.
1: Ndeleke. Dro game mo de un game
2: dro ka wura mu.
1: You don't draw Kawura Mune Ganam began and Gawura Mune and Gawura Niramuram.
3: When I can draw you game,
1: draw again, mummy. Draw again, mummy.
3: You
1: got a Gawago,
3: you got
1: a poor Gawago. Ya, ya, what? Ya, what I got my kibble me, what I? I should look on me. Pau monkey son yer muganga gidegudine. Me your tal oquin undom. Banacone una sona prade. Gaigoga dagio.
3: Sona prade, tagman.
1: Tagua, someone, you don't go on ne hoodi hoodi. Unde dom. And the mea acaniam, Tatuya. Wamika pom.
3: Take me, I had to me, I am go goody, mamma.
1: Why?
3: Women, we cry me.
1: Ungo de mo.
3: Eh ngoma eh wa goma de mo.
1: Duro won ka de me ni undo o.
3: Ya wa.
2: Ya mama su. Ye ni e kan kan man ko ra unne ku e do me. Ane ko do ahi un ko wo he o me. Ma no kan udo e.
3: Ayo na we ki ga wa amaro.
2: Eh. Ba mo ba su ba sa ko ngi wo ku.
3: Ka ya e.
2: Eh. Ka ya sa go go we o so me.
3: Ya wa.
2: Eh ahi ko wo he o me.
3: Eh,
4: you don't draw young Kuro, young Kuro, young Kuro.
3: Undomi,
4: we grow in your swa, winson, you mean?
3: Oh, you home, oh, there we do.
4: We are my inni, Uncugo. Capsocura gas, bad man.
3: Men are dry game,
4: eh, dry game, or draw game.
3: So back me over here, by my bang one way. Yala yugai.
5: Oh, na hinga ko ya.
3: Afia me banu suga.
5: Ma ya yala sa ni ko ni.
3: Afa e ko.
5: Ma wa indo.
3: Oh.
5: Ah, nan ga e wura.
3: Aha.
5: Ma ye ni na yu wa sai.
3: Na he nu na ra ha me.
5: Ah, ye ni un ga e wura. Na ye dere. Na ye ya he ye dere pa wura uda na wura. Oh. Na to aso ira.
3: Ya ba ito na groba ni. Ni ko bio me ko bio sa le ko bio. Ala hayo ga kwa. Baba no suga.
6: Tungala. Ah, naam.
3: Afa ko wo ye.
6: Eh, ba na na wo mo ba yu do di ma ye. Ba nyi ba ga bi ya wo.
3: Mama.
6: Mama.
2: Ba.
3: Ya ba. Ya ga yu ga. Baba no suga. Siro afa ko.
1: Siro. Anna buga giwo. To go bo ado se.
6: Ah, wa yu ndo asu ma sa ka ho ya.
3: Mena.
6: Eh, ndo mo ni ya.
3: Ya ba. To, sa se ra mi ro si o ginte de ma un gi o mi ya. I ha fa ye kwa. Be ba na dro e game mo ba ya beton wata ka wa gro bi ma na kro wi o game bo mo ma ya beton no batia ge han yo ka ni be ha so go sia be pro ba wura anya te ba na dro e si game mo bi ma pin abi ga benti be ta e pro ba na dro e si game mo men na bi wa ga dro e nyura ba yura me ton wata ka no ba ton wata ka gra no ka tia ma ton mo no ba tia de de ba ma na kro e game mo so go da gi son bute in fa so mi le psi
7: G
0: gison brute ni ikurando merusibo krogo wa uzemiza suwa kawin sobunu direte so otura miko da o sara yo sara opa yira oneto zemiza ayende kwa mwansu miyo suka nensobuni dusia nyenu sogia unwe kurobi nyenu ge bagu akbaratu ba wa moba gambo baka aduke bagambo kenya zemiza we kakurobi nti banyani bonoku wa baka duwa

0: abikom biba sogmo faro sabiro widamo kwa inegi winwa abikom basogmo uru mosi sidana ya bida bene kwa mi komi busibo ma we damba na ba itagi winwa abikom biba isogo sidi mama atinan do yego masa giso bemba gudo to in kapitan abikom we sidi mama atinan we amaso mo kusum biragia debe bago ba eto e we go bentama we are monero to monero are we are masana niko bemba gudo niko ben kapitan we go sa damba no se ba iso go aleni ya o se do we damba kwa no gi wa be kon fadel urun niki we damba kwa no ka itagi we ma wa be kon ba soga simo branzi we damba itagi martine wo maria ba iso ga ma damba no ba ti agi wa be kon ba sogmo ilias abdul ture to akiane papa we damba no ba enegi we ma wa gun da sogmo draman duso we damba kwa itagi ma wa be kon ba soga walid babukari damba kwa no ka yirugini we ma be kon do iso go so kanere imoro madam ba kwa yirugi wa be kon amja imoro umi ya wiko to ya wa damba nwa itagi wa wiko mba suwa aruna siru mena bewe bago balon ture kusu mbira gya bia wiko mbi wako mature antanti mbira gya bia sagina bae no siya wiko mbio visivo sanga ya se oma hon balon ziyaye sangu gire desu yiru nsaga ya bae teo wiko mdobi barai bae tu wa wiko esu nwa tia se inso nyenda no kaita kaita to yeba balon ziyaye turwa jiso hange mante desu wiko mwone yensu yiru amigo yebaga balon ye baka itama amera teka yero minigo tomba dumo sisim tomba duma gengen dumi asinye ni mera to sanda ye ba deka yete migo sinye da wa ko de wuni tobe sa yensu ge migo tomba yibawa goga goro migo figwanti tomba uga yo se ma ten tomba ti o ba dumo gengen to gobo wa ko be ba nyonyo to amera ko no ge bira ge amini tomba go duma minti tomba sa wa be ba yiba gengen migo siwo to amera give us some like you won't be bad now before the ball in final you would give them to intense and damage and don't have room pay down bon winti wa be ko mo so to me a wuro ko dabira be ba na gison toro bu ga dawo me me ma ngba ngba ba ta wuro tem te danti winti wa be ko mo sibo me na giso so ko hone final ba ga ntiti ya ba ta wuro ko ton dabira be ma na bu ga final me e mi o ga mi a gibo to ka ngba ngba gibo be ba de yin da me ko ne to amera sa ni so sa ko ba yiro ga bonje min ja to mo ba dumma da wa dumma de ka ye mi
1: bari ne ya mi ko sanu sanu ko wa bu babin be siru sa sagu sesia mena so kana su bana so so ningando dagando sara do no sna mindi isun so agai dangbaga
0: yawa ke ma e un wene so tu hia be hawe hana hara jo ganzi so pa hoga to mo no se me balo ya simo and then so wa mi ko we go jo bo wa mi ko to ti pa so facebook so la mi ko and do mi ko ti radio no sran pia so kawa me sun balo ya sin sin o ye mi ko ga ma mera wa dede to aso mi ko we bi jo bo wa mi we felicien wa mi ko me we ya ro ya ko ti wa mi ko oral won sun ti ko biere mi me aso we madal ka position ti ba wa mi ko be and dua sai ke ka so ni ga wa mo me ho ye simo facebook on pe aso ra mi ko zaka ta go balance wa mi da ge ga be ha be se wo ra jom be ga ho be no si a me simo to sanda wish def do bio kane ge ra wo go dan de be ha se go be no si a you know sa buko ya ma wa ki zo ambira ga me na sa mi bi si wo si ra sa be ba ko si ra be ga kiro to sai ni so gen tomba ba ga be no mo yo timo sanga ya so mo so ngia ya ya ye na sa ye final pio ba gina te ho buga wa wa ra ko ko tasi bon dia iso to dia sama so ba ba e ka ho bon to ansoa de le brada ba quoi tasi dia de sa garçon dibo de me ka ne ke guru dibo de ba ko asena to ama na dan kura sa garçon dibo to de ba da da ba ne ke guru gibe di bi eta baba yiru yakia mena sa garçon dibo de ba kwa yiru se numero bisibo to me son dia

0: Nia Nude in Nebicum, Nia Nuqua, Senebicum, Kosugu, Kabe, and Tansigibo, Sangaya, some who and Tans and Biragia, Migua, we big men, yet the Rukiri one. The way we Tora, Ubiba, Dugia, Bicum, Debu, Okrait and Saga, Sagasa, and his own, we go Mena, yes, for him at home, a Ben Biragia, a Ben, the Babu, and Biragia, Nasu, Sudogin game. Mea Kosugu, Biragia, Sopone, Yesa, Ben Bibra, a Bara Nure, Tamarum, Bogumigum, Boma, Sabi, Nasu, Sudo, Tamar. Unti unwa kondo to yajira kusumbira gya bini biwa babi bakme wabuji yan dabi tutu mena bibi bakme wabuji babi jisa abano jia intrenji sega saa ni yan saa ya dabi mena to yaswami mahon giso balambura yaswami mahon giso mewe kumbiwa chiba wanyoso heteni boko kwen se boko kai ko buna ba sanu sanu hukme huga balon buraye su bon de meri to be ma de on san na ki pe son dia boko kwen ba mera den se boko kon meri de bi ba tin sa ba nwa ba han tugu boko kon do sa radio no sinam e kin ai mindi ban duani boko kon ga me facebook kwen abi ko ande duan na ne kon we ni wa aku kai ko mesum ka ga ne a wa aku ai kin facebook kwen ai to ba e no mai bra dugu ni ko anu mai dugu sanu sanu ka de ma e yoko faniku to deretini so gina be basa wirugibe be bana bugadon yem final yebu kon ke jima ka be doge kon ke wugia to bagina be de karo be bagina be nwa nwa nwa mo e buha hede na buhede balo etore na wa be de karo be kuruba nyura anse so obi gon be basa antanti gibo be ben yani badoge to yesa abikum ge swarun taga be to yahan de swarun taga amma yanga swaro de ho lemu ni nyemigo to de meswa ben mayo badoge ben yibe ni badoge yasa de biwa ma sa kusujibo ben mi ben yiba doge yasa swa to swa ha gabun ha don trend dabro yaba doge to kala hede ben sokoto ba sokoto mi won ba yasa onin buro mi go to
1: Baguru. bekem baguruma winti udwamima u balanso bangbogam ba merenti wiya u balanso inkugino mea sanu sanu baga baga banoye baga edo mingu bagina wa bayin wiya ngururumo samma ga yasemo bendigin biragiya bin damma wina ben damma wakati a duge to u balanso aso u wasarawa win naso u men and war, Migun Gatia, Bagian, Banoin, Unkman, Unne, Homa, Melbisu, Bonoco, Chatu, Benti, Banam, Banon Brasso, Sanusana, Banoin, Sadis, Rumo, Migun, me, Baga, Baga, Banan, Baga, Tua, a people of Banamu, Sanda, Saregibu, Banon, Udaminaga, Namu, Mamba, Banaso, Toss, Banaway, Yemigun, Bonia Bank, how we go, Tonturu, Banet, Boni, Tonturan, and half Boni. Jehon hogo wa baran wi go beho kan ha bune antanti giba bo ko goni ga ma ha ko giba bo ko gori nindi diba kun kya bane so go me no siamo ta radio no sinandi
0: yawa ge ba mere so amera sa ni so to mekro to bembare ko wi nyo yiro mwa mena menindi ga ne kamtiu ka de ma balon ye ko de sa to ya ko menindi ga ne kamtiu mena to bembare ko wi nyo yiro mwa ko sanga ya se on ge ho wi Joseph Ragirwa ne ge gibo den damba wati agi urada o mera wa balon da to balon so la biko mena sago kana gusno wi alafia ke nema wi ntombu ntini sago kana gusno wi ndawe kru de somento sano sano bu nomo nena mesom minega san figo wasi ko urada danko kope o ma wura ma de kra bi ndiragia mena mrendi o bago balon tori aswa Yami Yabu and Banda game Tomba Nike saw Bukonka Balo Neri to a Gema Singini Pro. You saw Missa Rikin in your mamma. So, Baba Lotto, we go to the Bissimo to Koba Prime and make our panel by you, Baba Balotua, to Bukos, you, Babagina, Balon, Ne, to a Balon, a more Umatine, a Balon, a Tangi. We daman baita gi moy sai ni so to baga balon doni be ko so baga balon do baga do he an tanti gi bon ka bi yo la duwa ko mbiru biso amma ke han ke ha bi yo bugula do ke be ko so gi bo amma unde nkure domi den damba no baita mi ura isu no baita gi balon isu ke han ke ha ura ga do We na kula ma balon ite homi kunto niyo ba balon e mambo kusia. Be antanti gibo ten ba balon ne ba balon we na mo bagado kuso gibo biragia. Benda maogati agi ya balon ne benda maogati agi u balon ne iga matini ya gibo matini u ye doge ugena yera tush ya bogo kono benda maogati agi. Uya buhiga tuje kwa ba udamba nobugi de ya damba nogi uye kon Mego mego matine ma yera togia to ukoma tushukon uba kon okon benda ma ogrogi mego udamba ogrogi wa na ma ogrogi bo balon yera we yera go se mego mena balon yera yera ko se tushun bira gya be kusu gibo tengeni bia bago da usa benda ma okra no gi na we balon so udamba no gi wen na ba no gi ko ikme usa gya to we ko amego Oye tura we antanzi gibo ndamba na baita giwe yara tushu mbiragia. Mena be kusu gibo be abama tushu mo bago tenye kon biko. To ben ndamba okura no ki fatela biko. Obalon iswa umwesi ya usu agia. Ama be antanzi gibo baga yuru boyama. Kusu gibo ndamba okura no ki uiswa ukme usu agia. Gose ya miko mbiro kisigo. To be antanzi gibo ni be abago tenye ben balon ma suwa miko. Bo komuturi ben tamaro balon swa win balon ta hotru wa dragi oga na win damba wa damba no gi wa balon ne ten an tantin dragia damba no bayu gi wa win nji ya wula damba oga no gi mi ba balon ba ma amma be kusu gi mun damba ne ba cha gi no balon ba ya da si tamaro ni ko te be an tantin gi bo ba pa wuri ba balon ne bango balon mo sia damba oga yi ro gi mi ko amma padaya wa to gumi gon o bo ko sugu bai mo ko sugu mindi antanti gi ranaw mo na ko sugu be ba yi boya ba doki tushun biragia be antanti gi bo tege be bo ma tush ko bi go ba tush ko barabara da mo kwa yiru gi mi da mo kwa yiru gi winji wa ba ga ba wa wura biro da mo na ba tage wura wura yiru gi mi ko mo si ya wusa mi gon ba ga ba wa do amma Unding kure gumwa biko ndamba oga tiagi wela wa tugumi wa mbi bisibo to mbi go kusugimo ba balon ne bin damba no baitagi damba no baitagi o damba no jiwa damba no jiwi o e mo se damba no baitagi mi damba no baitagi o ba balon do la o bisu o do la o santo ko ko santo ko dua he so mi ko ko santo ko yo bisu ko mi ko amma ke hanke mi bisu bi raga duma amma den kure ben damba no bay negi na ye de te so balon e o tia o we me amma balon ya nyon ya yesara to ya ta yesara be gama gion tamaro da mo ga no ga tia ya te balon so wi balon ta otru won we balon ta we mo se usa gya e sa ni so ho ko ne gina ku su jibo a tre ni o sa ren ge bi ba da da tan ji gibo e nora to balon e be ta ho ya de kura wa me go be tamaro da tamaro o balon e mas o win balon ta otro mo se a we mo se a he da mo kwa yiro gi me da mo kwa yiro gi la balon e don la ama e ko se gi bon da mo kwa no gi balon e wiya e se gi o ba wen na mo ba yi wen na kan kan be ga na gi o be mo ama da na da be yara wa to mi ni bon be ko se gi o de a la ko ma balon e ka da usa wi ko na nyo wo be da mo kwa no ga to bi ya da mo kwa no ga ta we ba so mo simon grandi o balon e tous mo damba no gi me wo damba no ba ti agi wa damba no ba ti agi o balo e mo si awu sa o ama be be antanzi gi bore ba balo e nya antanzi gi ba wa na mo antanzi gi bo damba o kwa ti agi balo ne o damba o kwa ne gi wa damba o kwa ne gi mi ro bi si wo ye o sa we go we o sa ding ding mo balo ne no mi wan kin o bi do ge wa aga gere ko bi pe to o balo ne no ko ama we e to gi won tro we ga wa ba ko gi balo ta we bin namba no wa be ko mba ri ka ton don buru won sa tendi ge mala kura namba o kura ne gi mo sa si ne bi ko nga balo e kura a we na o do ge nge do me wi a o bi o gba itakpe sa ni so gi na bi ko mi ri so to tege mene gombe antante jibo beba kufra wa gom kufra e mdete hoba he wa me gom yanga tatu ne ba figo to amera be antante jibo be abago ten kufra jeho dete so kufra ya wa me yanga kusun tatu ne mena ugo eso ma usawi naso hudu gengem to pon kura owe tamaro beje bawo sun dete so ya wa mi mi so so pon ne ko fa bra ya antante je ba wa mi go ma yen so ba wala yo pon kura bo wi muniro owe beje ya mi ni go benda mo kwa ti age da mo kwa no we ro nyi kwa tanti gibo da mo kwa ti age we so ama balo e we nyo sia to balo ya ya ta sera wa mena be ko su gibo da mo go ten ga balo da uso abin ta maro o balo so a ba wa na otro wa we da mo no gi da mo no gi o mo sia uso age a in damba no ne gi mi ama dan kura be antanti gibo ba balo mo be damba no wai tagi o balo ne e damba no wai tagi ko mo sia usa o damba o ba ti agi mi ama ko si gibo ba balo e nya antanti gibo ba balo ne be damba o kwa tagi e o kwa ti agi re o ba ti agi o be ntru wa mi ko o balo e te wa ama balo e no kiya wi ku e to so re po ge ma minigon ai duaro ti a ura wa mi go dan tan ti gibo sai ni so de aba ma de balon ne gengen kusugiwo mabawa mwesi ya benda mandaba tia gini uka urubo ya nama nama itagi antani gini mbira gini uka urubo ya ma antani gini mdama nama itagi ma isu to ewe kusugiwo jeti shwa bukula uwa ina miko mbe titi ne kusugiwo kwa balon ne mundama nama inegi bari balon we ama undankula antani gini bia ba balon yungi abin balon teho turu tenge minigo kusugiwo kwa konewa bago kone teho kusugimu beba tene konewa beha amigo kone bika minigo mbe kusugimu beba konewa amigo na kone iso antanti kibu bae boya ma antanti kibu ama kusugimu ba balo ima unya amigo to doin damba Aguano kaitagi laite mama balon ya kurawa hitoja to nirugo tambe so mone sai ni so banone abigo balon bra ya mera ya me atanzi jo balon boya mama balon ya tusi ya ko so jo ba tusi mote ba tusi ko barara to be ba ba balon do balon mwesi ya usa o ben namba no ne dime wan dan kula ba wisura e gogo o wan tantin ba ta turo yi ka son da muru wa ben dan ba yi se abi ko ben dan ba yi se ya ka ton da muru mo bi ko so pon ne ka ton yi ro ya e gogo de e mo bi ko gina ko so jo mbira gi ben dan ba no wa ka ton mo ba ba antanti gi bo ben dan ba yi ro oui ma carton d'emboulot moi tout ballon et mais qu'on se dit pas qu'on fait avec on oui Walid bien à voir nous qu'on fait et tout dans ma voie et t'as guillemets quoi et mais à ma mais en tant que je vais y en avoir une demande avec t'as guillemets oui matine ai bambo ko yami to tenge mi ko antanti gibo beba balon mo ba balon wa na mo antanti gibo ba balon wa na mo ko sugi ba balon yunya antanti gibo ba balon wa bin damba wa kwai ne gi zidana mi balon e ne wa ko damba wa ti agi wa namba ga ti age obalo e me ama no la ki ku yan ku ring ni so mbro bisi wo mele go be to zo ba ba ya la ma ya ya tu shin bra ga an tan go ba ben tu spon me namba ga ti age damba no ba yuro gi wono no ba yuro gi mi damba no gi obalo e mo si a ama se mo ni ro mi ko se gon tamaro ko se gon tamaro ya te balon ne ba mo na mo be ko so gibo tege ko so gibo be ba balon ne ba mo na mo ama ba yi won kan kan antanti gibo ba balon e mo antanti gibo ba balon e won ama ko so be ya tushim bira gya to mi le gon be antanti gibo be ba ten tushimo ba tushe kon barara be na ba ko ai ne gi we zidan balon ne win kapitan won we mende ko so gibo ko na we mi ama ore ko so gibo ba balon mo abanda ko ra me go ba ko so gibo sura be ba wa ta ho ba sura me go na wa gina bindi mo gina bindi mo go me so ko so gibo be ba ku fa wa ndete mi ba ku fa e ba me go to so mo ne ya ka ba o e ba ta o ye ke e so ye be to ne fibo tege ne sete we de ka ro yi ba so la ne na wa o pin o gina si we mena ne amera we de ka ro yi sete o pin ogina pin bagina we know mo ba we know mo nan de win dan ba wa gina bin wala mi kun dede to ben damba akwa no ka yiru abi gon ka hari tege ugina bagina be jara to ya mena de ko su jo gela ko fawa ko ko fa ite ho de ko su jibo ko fa e dama no ba tiagi we be won we dama no ba tiagi balon e busia balon e kun so ga ma be an tan ti jibo do ba be balon mo se ba won no be dama no ba yoge ba yoge men ni ura I'm going to go to the house. Eso digo dola balon nei denna ban ba tiagi wa ko won dan ba wa kwano ka yiroki o balon e mo sia ama se ganan ta maru no kamiam ota u ko ma balon mo ba mo na mo e kamiam ota u ko su dubai nya ma ba dinna mo ka yuro giya mi ko kya ngi wa antant giwa balon nei antant giwo da balon wa na ma ma ni ko ko su giwo ka balon do ko su giwo me ko su ama balon ya yara to be an tan si de otege ni de la goma bin balon wala tiya tara uzo
1: to de ma de mu hai hai ti ho mi gum balon e tombe ba gabane ami gum kamera ki wo ka ben sama ba na mi ko wura kusugu be di kusugu ma de be ma mena be ngu so ba balon e su mo bo wura bo be di to tombe ba wa ba gabane ba balon do ami kusum balon ta ho damba no be ta wi a balon ne mi ko ma kamera ki gum bo wa to kamera ki gum ta maro balon e we mo banoe wi kamian tamaro tuma ami banoe wi kon ndama gan wi kuwe meki bado bado to kusugi bu ba banoe yara de ma kamia gi kuwa wi wahala kwa mi banoe ga ga yara figo te kusugi bu bogo ben bogo banoe bien bien ndama so banoe ga ma ami bogo na banoe kon deme se girimo banoe tomba gi ba ami sigi sigi sigi tene so gogo mam ma place kwa he mi aye ga wa mi ko ro ba ne mi ko baga banoe baga do wa mi ya ko su di ko baga banoe do to den ga di ga mi an ga di ko mo ko ben damba no ba ita banoe wa ba banoe do to ko su gi ko ma banoe mo ko su gi ko banoe ben damba no ba ita ben damba ita wi martinez wi a o banoe ne mi ko damba ga mi ko ma banoe mo ben damba ogatia ya banon ne oga ine we to oga banon ba ga do amia banon ga ke ba ri eh eh antanti ga tia pe antanti tia ko su kam andama san wa bendamba we
0: bendamba oga yiro be kon show antanti ki bendamba oga yiro ba we so ko faro sabiro to wea obiwe ti mi ko amera ya mi ne ko mi so e nu do so to ba wa mi ko to je ma e amera e je ma so ta gyo ben da ma ko ai ne wea sa we no no e we na ho do gengem ama mi ne ko ko gyo ba we ne ro gengem to ya dia we da ma ko ai ro ge we ro obiwe pe do mi on dan ko ro mi ko ben e ba ta o ba ro e so yo ta ho mi gon wi monero mora bro e wesia to ye wesia so antant give un damo akra yuro give mi wi wiro ya sura wi ya balon e ka wiro so to kade wi te wi monero o ma kan o balon e wi yen to bi ya duami gon amera saka hede minis baga balo e turwa e unga sa ni girai so pone sa balo to go nge me kamino nyendo yiru sen saka so e me ho baba no te go nge antan to gibo bamotia ko so gibo kangina me go me usimo mena ko so gibo baga balo do so ama antan to gibo balo mo atanti gibo ko so gibo ndamba no bene atanti gibo ndamba yiru sura go to me go nge antanti gibo dea ba te Eden ko fa mo bago taw tanti gibo ba balon ngwe na mo tanti gibo ni na mo kwatia na mo kwatia gi na mo no gi wa na mo no gi o ba balon e do o santi ko ko si gibo ba balon e mu ya an tanti gibo be wa balon mo be na mo kwatia gi be na mo kwatia gi ko du so ati ne o balon e boye konan bira gi ya antante gibo bewa konewa so kone kone yiru se mi bisu yami go mi baba e torwa ko si gibo la tia wa tege mi go mbega mi antante gibo bewa kone tia wa mena ga mi antante gibo bea tege bago kone te ho benda ma no gi bia unyura ko balo e te ho ko balo e kpe so mi so mi go we ko si gibo tamaro balo mo e pe usagia ama be an tan tibun ba ta hongro o balo e pe se tusugia ko se gio gaba te tusmo a me ba bi e pe me go so ko ne ton me ba do nya na ba so hia to be ko se gibo ba balo ka do tege ko se gibo be me go ba wen na mo gina ama to na ho we we la ki ya we ku e nge me so we we balo e nwe balo e da we be an tan tibun ni Ben Tamaro, Ubalo ye, and Tantin Tamaro, Ubalo Eswa, Babalo and Wenamo, Ama Baloe, Ya Bendama, no, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, de ko se devo beba te ko framo ko se devo beba ko framo tege ko se devo bago ko fa ite o benda ma oga no je we pe me go santu ko a e garan ta maro no we bala mo se to ama ba e boya de te so so ya dia we abete we go go o foto ure to gema utamaro de siwa o uji balon wa antanti gibo deba balon nei antanti gibo ben damba fra yuroji wa balon e kura wa balon e kura ama ba e boya ai boya ni gonde ko su gibo damba kwa no kai kaji wa e boya ni gonde to be antanti gibo be a tege bago ku frate ho bin damba okroji boy sogo mi gon masari chamino yena wa unyo bi gon ko balo ete ko fa ego ete ho ko bare ni ko fa ya wa bi gon do mo wa bi la ko fa ni haminji bin damba okroji yo bi gon ko no damba ko ano jinti na mi gon damba no ba ta jinti wa mi ama ega no ba ta bi do damba okroji yo ko balo ete ho ko fa ete ho timo bi ya do adro bi so We are to be Yerusalem. Then Damba Okroge. And Tantin Damba Okroge. Oba Tehwa Begun Temo. Kufa Ewe Tehwa Temo. Temo Kufa Tehwa. Ama Monero Kwa Biye Okwa Baroye Mwa. Sef He Tanso. Baroye Awai. And Tantin Gebo Yero Kuhukam. Antante yamo be yiro kosu kam nereko me so Antante yamo yiro kosu kam yami be so abalon bra mera to be Antante gewo wi kozun tamaro ba hi balon e teho a we gon temi gon okwakwa de go balon e mwa na yemo an kozina balon ya kura hawe no mani kulo ya wai se tanso ko so gibo baba balon to wa mi ko antante gibo baba mo ame yiro mi lo bisimo ko so gibo baba mo ame kam tanga ya se on son bon wa min balon dia baga e ba ta homi ko ba so mo ligi da ba ta si yem final ne ba ta homi ko be an tanti giro be ga ko su giro be ba nyine mi ama mi ni ko an tanti giro ba ko giro no la sa ni so bin da ma ko wo ma balon e sante da ma ko ai ne gi mi ko te ko la ma be a wo da ma akura giro gi ami ko to ama o ga no ma baba ya dia ba wi ka ton don buru wa we da ma akura giro gi ami ro si wo we faro sabiro we ra bi gbe ga ko e ko to balon e ko ra ke wi ro pe ami ko ama wi nyo so ndan ko ra nge o ga balon e no ma baba to ya dira we gogo we ka ton don buru wa to we antante gibon damo kwa yiro ya carton domboro muamigo to melego meko so gibo be baten ta ballon d'or ama undan kura ko so gibo to ben damba kwa no ga tagi ko la ballon e be ya ballon ya yela tous mbira gya tagi antante gibo ko tous ko ba tous je kombara damba kwa yiro gi ama okra yirugi o ingi won ama dawo e yede ya yera kone mbira ya antante ki wulewa kone wa mbe namba okra no buge yegote kone e teho benda ma okra no buge sangogire kone itase yame ko mbe so antante ki bo ba kone wa ba kone e teho we munero oga eno aboya ama ngura dankura bi do bi mama to e ndankura ba we damba okra nege to kura hega bi pe anu ama ndin kure foti ya ra bego to se jibo baba ten balon ne den damba no gai nege antan di jibo balon yunya den damba no ge o ben ta maro mosia namo okra nege ta maro o damba no bayro gi wen namo no bayro gi menji o ko su gimon damba no ba cha gi balo e nya e yaso balo e ne tan ti gwa balo e ya bi go to ama na dan kura ko tu ya bi go mi de go e ya tan ti gwa do ba ten mi de go do atem ne gon foto mo antante gibo ba yewena mo antante gibo ba balon ne ba wena mo mbe siwo to ne gon amera a nyama sunwa do be ne ka wa me hon we no mo genga tia ko sigi wa balon ne be ndama ko ai tagi mo ko won we ndama no ba tagi won ama antante gibo ndama ko no balon yewu ya ndama no ba tagi won Nova tagi o dama o kwa yiro gi won. Ko su gi wa balon mo. Ko su gi o. Do ben dama nova tagi mo se ama ura won a be gun o ju ho. Tenge mi ne gun balon e o ju ya bo go te ho be gun mi su. De antante gi o. Antante gi o. De a baten ko fra mo. Antante gibo bakofa e so benda ma okra yiro ya balon ne ama to e we ko su gibo ndamba okra itagi balon e okra no ka itagi re balon yira tushin bira ja antante gibo be wa balon we na mo benda ma okra ne ki zidan ya balon ne we mba ta otru we ndamba okro gi we okro gi minzi ba ndamba yiro gi we ama balon e ya yero ya yana tusi mbira gya ko si gyo beba ten tusi mo ko su gyo sanga ya si ome son mele gon antanti gyo ko su gyo beba kwa aswe ne antanti gyo beba mon bi yiro ko su gyo kam me a gina mele gon ba a gina do salon ya do ko su gibo amera mi ko we benda man ba sa yi wa sandi ko mi ko amanda kura to e go ga uru baya o pa ga uru baya mini kosu gi be ma balon ne antant gi wa balon mo ku ndama nobu ndama nobu gi o wosi adama na bayro gi me ndama na bayro gi o be ndama ni bay tagi wa na bay tagi minzi ndama o kratia gi ya balon ne ndama o kro gi ndama o gi mini ndama na bay ta na bay tagi minzi tombe ba balon e wena mo tapere tapere ba mo mi ko ala balon ya ira tushim biragia antant gibo bia boko ten tushko antant gibo ba ba ten tushmo ba tushe ko ba dama no baita gi wena baita gi menje dama kwai negi kwai negi ga balon e dura ba ye wesia dama kwai negi zidani ama kusu gibo damba no gi balon e au damba kwai no gi ami ba tushi ra antant gibo beba ma balon mo balon ba ya tushim biragia antant gibo beba ma tushmo bogo konten antant gibo ba balon e wena antant gibo ama balon ya yero bigo se towa tege minigo be kusu gibo beba bo beba ten balon mo benta amaro balon yon barara damba kwa damba no gimme damba no gi kien balon e pen se so gya damba no bay tagi me balon e moa damba no bay tagi ya balon mo e mo sia benta amaro antan benta amaro ye mo win balon mo se antan tigibo beba ten balon ne bin damba no bu damba no yi damba no bai tagi wa bai tagi ni ni bala wa ko su gi me ko su gi wanda mo ka no ka yiru gi ko ko wa o bala e yara bira gi wa ma da nan ta maro an tan tan maro na wi bala mo se an tan gi bo da ba bala mo le go ko su gi bo bala e mo ai ko su gi bo da ba bala ne den damba no bai tagi damba no bai tagi wo san de ko e antan de go da da ta hon na so e da wae da wae yara de antan de go e ne go gina ba go gina da bu gina ni no ba ne go la to da so he me hon me kamo transaga de ba gina ba ba ta hon go to bogo gina de me hon so ye mo a ya me so ye mo jem jem bogo gina da gina ni wo la wo la ba ni wo la ni ko ba wa wa bogo ba da wo sa o san ya se o so an tan ti gwa ba e bi yiro an tan ti gwa mo mi ko sa ni so be ko su ti mo du kam me asa ga gina wa de ti ni so
1: de wa de me sa kirwa bang bang wa ba na ba su ma ba su ma lik de vacance mi ye wi go be da ba su mi de ga be ba se su ma la be kam yan tan ka bang bang ko su dia ba na ho sore le migun sa ko ba inen di kanu e kame o ga nu ga yiru min dia ba ba e ba ba ba turu ami to te mi ngun ba ma ba no su ami ngun de nu e kam ni tenan saka ba gina ni ngo lo da do mi so ga mo kin kin ba ba gina da bo ni ngo da de nu e kam ni ti aga bon saka to ba mene ba ba no e ba me na sigi sigi ba mene sigi sigi sanga ya sa mo ko su ka antanti antanti ga bi doge bi yiru ma ko su ga mo kam ni kamen sama ya ga mo amigo mun kamen ba ta ho bu go wura bu bi yiru bu kwasi a ta ko siguru don ba ko hodi ma ni biya ba ben wu mo ben wu tene ga wa ba me he ko ha ha pa ti ri bu go wura ma bu be bi so hi a de bu go da bu bi e bu ya ya to to me ba mo amigo ba so ne ba ni no ne kamen juro ni no e ba da ba wura ma ma wa amigo tene so ko ma banon ko banon so sa bana sa ga do migun sama ga menne migun aliruga ma sei ali ma sei bu migun bato anna kama kya sina menna tomba nyu migun paga tene paga sigine bin gria e ho ye mia de tomo bare bare me me migun paga paga bana e paga mena tene giran gira mia mena kuru sama ga menne ba bana be turu amia be turu ko sun damba o ga no ga ita o bana mo andama gamian den bagudu damba no baita u banan ngona sia baro kama gamian antanti gibun naso de wakina baro ne migun
2: Kama gamagibu nama so uben dama oga inewe to dure wa ga banon ne wa udo
1: Odo. Ha, o tambo shudimo a game. Bana ga bihimo amigo game. Bana ga bihimo, bana ga ma kusugibun naso. Den dama ga no ga yiru. Ya bana so mi andama kan wi ku e mu hu oki. Gamiantau maro wi naso bana ga wa mi. To, ubem baguru nwe baso ga captain. Den dama ga ita. Dama ga ita u dama yiru nwe dama yiru. O nobaita weha nobaita gi o gaiti agi shua andama kande ga kore kusugiba bogo bana komi sete me tombe baga dine me ga wami kusugibu kam gamia gibu biiru ndama bana ga ma kusugibu naso to ba kusugibu ndamba nobai nebe bidio ba yisuro mi ya kusugibu bia bogo ben foto so ben ndamba oga no wiaki o isu ku fran o kin so mi to ku pa oko ku fran so ho wa dnt ayegia to oga no gi o bano e dama no gi de ya ba bano e ba isu to kosugati akosia gamia yiru kosutia wonon bano e ba so mi ngun ge ho yengwi gobiru gamia gana di yiru andama ten kosugati akwasia
0: sanga ya so so mbe ndamba no bati age we Elias Ature ya obi e kwasia me komiro biso mena kosugibo ba mo tia be antante gibo yiro mena de yiro katia ha ga gina wa be ko antante gibo yiro kosutia me me komiro biso nyambe de ko mena so popo hone balo e yoko ma pa nwe suya so hi domi ansua e bigara we be antante gibo be bala bi yiro doge to ma sa ni so tia ya yagera mena so he me hongo ko ma de mo me ko de be antante gibo ban ka ho de ko tia so hi me wa be ko ho ban ka so me hombe ko ma ga ma tia ni yagia sa me ho ko ko yiro ngahere do usao so ko ne sai ne so mi do so nyame ni ko nyama so ngengen ye so bo wa nyen so bo ti nyen so bo la ki bo ni ani ye sa bi ko ba re ko ga na ko bi balon bura meri nyame ni so ko ne balon bura ya mera bi ko mi do so amera de gangran ko so gibo de ga ga mi antant gibo de ba ko aso ne wa ron balon di aye ye mi fina ro ye ba te ko mba ga wa de ti so to ase so a mi ba balon ye turu anga sai ni girai so ko ne ba de balon te wa mi ko ya ne kamu guru saka tura ni ba ba wa tura nga sa ni gira so bone de ti so ne kamu no saka sura do ye ti do hede ni no da to ba ni no da ba ngura ma ko ma he ba lo en ja yu se da sanga ya so me som be am tant gi ba ge wa bi yiro ma ko so gi wa bi e bi tia aso so am tant gi wo be damba akwa yiro gi ye gbe o bi pe yiro se ma be damba akwa gi bi yiro se pe te ge mi ni go ko so gi wo ma bi o ma bi ye en tia ya gi me na ko so gi wo be damba no ba tia gi ya o ma bi ye gi ya te ge bi ko mi so me so ngira ya se me ko ko so gi wo be ba te ko fra wa to aso so be am tant gi wo be ba ba ta o tro ya ko so gi sura be go be damba akwa tia gi nego we go we carton tomburu we sa hega ya semo be antantin biragia tombu ita be wale carton tomburu we go to sugi won biragia ma tonturo to yera carton tomburu wa mena carton tomburu ne ni agina we abete won we go ngasa ile girai to balon e so pon e balon ya sumo be go ndo go ki we di amera nora baga ya won amiko yiba yi kom to norae bare ko ti bune wiya da o norae soa bison so gini to ma ama se soa ganda na ma ro nke ro dami na wa mi ni be ma yi to wa gun ti bune wiya bison to ro o norae ka siera to mi so asan wa bi kon asire soa mo balon he so wira ko gbi ko wi norae soa gina ko bo gina wi norawen yem biro ko ma go wa kon je go ya go ti ansaga yem biro mayo ya wa bi kon jibiro no wa mi ni ko yin wa me ama soa wi ko ko yiru se wi mi gbe gbe from one one sobat no one saka yago wa to minigom de ko sojo be bate ko framo de ndamba no baita gi wi anyo wi ko ko fran ite ho mena de antant gibo babem gara banako minigom aswa to ko fran e wi ndamba no baita gi unyara ko ko fran ite ho uto uda ko fran ite ho gamen tamaro o balo e nya gamen tamaro e nya aswa to ko fran bura yo te ho minigom kehen kehen ro bisiwo to balon bi yo la pon edun yami ama be gamen tamaro o balon e uyunya tege mini gon be ko sugi o be ma kone mo so given them a nobeta, Okona, so Wako, where to a ballon, ya, where we, yes, Naso, number no batagi, or number no enigma, Madame no enigma, or Juho. We could so given them a nobenigma, or Juho, and Tantigibo, they are thinking, Minigon, Ben Tamaro, go, my ballon ye, you won't see met. I would say, Ojo, you want to give Ojo or one because Ojo, we are thinking, Nigon Cote, who go to Ubaloy, Ukarijo, but I saw where go Baloy went, Bendaman Oratiagi, and Madame Oratiagi, Mindy Baloy, Kosugibo, Bendaman Nogi, Baloy, Kensogia, Kosugi, Bendaman Novetagi, Ubaloy Moa, Ubaloy Mamma Visibo, Yointi, Osawi, Naho, Hunodo. And tant que je vais avoir un ballon, il y aura tous un biragia. Parce que je vais avoir tous un ballon, un moment, dans ma nobatiagi, dans ma nobatiagi, voilà, oui, yes, ou dans ma nobogi, dans ma nobogi, mindi, au ballon, et oui, si, dans ma tagi, mais dans ma tagi, au ballon, et de la ma, de la tant que je vais avoir un ballon et moi, son yaha, yera, ou hara, ou yami, oui, monero. We damba ogoge o balon e pe mi go ko su jo go watin balon ne den ma oga no ga yuruge ama antan su jo ga balon e moa to ne mi go be ko su jo be wa ku fara sanga ya so be ndama oga no ga yuruge ya ura balon ne mi go ko su jo be watin ku fara mo ne answa be ko su jo ba ko ku fara ta ho be ndamba to wa yuroge wa baloi da eh baloi ya ya kona yera ko su jobe waten kona mo bogo te homi go dunna man nabai tagi na wa uda ko kona e ta ho ko su jibon damba to mi go aswa ba mi ti we ga no ba wan te wa go bana baso he mahongo go so he metita yaba ma ma udala te honi ko so gibanda man ba ita u kona he te ho wala ko wa to e balo he ru wa bi go u balo he pe antan ti go ba balo he yara ma ma ko so ge u ya ma wa tu go benda man no bo ko so ndamba no bo u damba no ba ita gi balo he wesia damba no ba ita gi ko ke o ga balo he du so ko ga e du da ama ba wisura ko so jo be baten ko famo ko so jo be ba ko famo mi gon tege no be so ko so jo be baten ko famo den dama nobo na wa ya nyura balon eso yendiru ansoa damba no be tege wa mi gwa ma dama no di ya gon tin ko fa ite ho damba nobugi na yo mo ko nkyo balon e centre kwa to te gawa ba go o so godo ga e buruso ko fa e mi ya hinwa mi to ba me sun ya ga bogo banna ka inde go e te go mo e yara o yara go o ga e buru buruso buru ta ho do buruso to koso gibo ba seten ba balomo ko fa e benda ma nobo balo e o ke o e yi tengia to e de an tan gibo ola mrego an tan gibo ta maro una o balomo se an tan gibo de a baten balomo benda ma ko ati age wala ko won ko dama ko gi won dama ko ga balon du ga won ya dama ko gi ba yi balon e won ya e ko so gi ba balon mo den dama no bo ko so gi won dama no bo o dama no ba ti agi won dama no ba ti agi mo se dama no ba ti agi mi go ama balon ya pen ya on pon e mo ola ya tu si ga an tant ti go be ba te tu si mo mi go so an tant ti go I'm going to give you a boy, Pema, the more cry you give me. Because you've been the more cry, no, I take you, Baloy, entendre que vous n'avez pas ouais, entendre que vous avez un ballon né, entendre que vous avez ma photo hier avec vous, vous êtes dans mon coin négé sur la président, tenez mes négons, de, tenez de entendre que vous avez un coup franc avec moi. Nous avons un soir, pour ce qui est de la moitié, en tant que bureau.

0: hate no, but I'm talking to you.
1: What you doing with this loser?

0: Saki anyi sakpro beba sera ko mbek pe ya ngo gbe ne mbe yin sinu mbe yin mabago be tawo ga buga be pe yawo pani no aya ye ko ti ngbo ran saka be hen kunra ewi o
1: wi biba to salifu muhammadu zabukandi bio salifu amina zabukandi kama se bio salifu ayuba zabukandi to mewa ko ba san san harade fe no san bukatam to yugo be siya genge un ganson sa

mena ni ama be gan do bi ore mena don ge da ko do mo bi ore ku wa ni sina garo ye ro.

Babe Sumeda oroko eguzuro ni kada o ma tun ni bi ngara won abani Sumeda. Ngawe babu ya gudun akaro. Awon me mura yoru nduro be kini wa Sumeda. Ye mbi do ba ma wa re go kini wa re me. Do ma de ba me mura yoru nduro gudun wa te me mura ma e nduro se wi go me mura npa ni ni. Sagabura amara wa.

We are gonna

I need quite well, Junior.

0: anasambisi usaba son pesia bega turu bega wondo bisintero ko ganisho ya migon to sasiera gusoma uri ko son tura gusoma su yenda bida bino ke behen to kono gusoma be unde daga ke behen ya iba gusoma be su imbeka yino beka suru behen ma uka wono bu to gusoma bawe ko somi meno ska bawe ko ko kare mon katine ne gusoma non so gidu ke ya gusoma mena o besen bukata kuro sun ye bia kwa bebe tenkuru mo bebe kasho mo kasho anenka gusoma be kusia be mingin wa to gusoma kusia biwa wa hanne ne ka no gusoma o gusoma gidu ke ya biwa wasin wa sera no biwa baro amigo mo adu to dia tinne won paro gaba kama yino to gusoma ka lafia na mena ma bebe usuda won bluka yuka gusoma be konsuda no sere wero mena sa be kana me yuka ine c'est ça qu'on a domination et le coup à 5 bien ça c'est comme un faille d'histo et tracé y a-t-il à quoi un gars ou il est d'aller m'y gomme ça voulait c'est ça qu'on a magouchon ou la samatour ou m'y gomme ça faille nous y va m'y gomme n'est chose en bégé mon tête ya ça va c'est à la bébé il a son faille ni mauricien mais ça bien ça va faille dimon sang à ça pour bouchon de maintenant ça va s'abouchi qu'un amour na same busi son shoy mo ben mo si sama so mena sa bawe pro kame shikshoy kai ni ne wono ne ma bu to na be kame gusun be do mal kwa ay ma waru asi waru so ya ro garita won we ni akokari ko ye nu asi garita ye sa wa de gura gire wo de te ye won wa asi so akude non bi aire wo da bika gagbe kunu ma sa ro asi ade akokari ko andang kuna ana kasia mbusi kunu kune aye kuno gya wami gadoa dakula ma shireton dosi busi kuni aka kuna nero na dosi braki ngire migu ma wa wasi ade anye wenwa ro kuna so mana do mana kia turi bae mem kwa e men dira to mbaru mu wa baru nye mu wa baru ya kuru mu wa miare kia turi migu ade aminu etira panko kerimo angia mu migu anko kerimo akuma iko kamura fitiru songramu watu grau kumu no ban songramu awo geisha en songramu demi hatin kan wami awo songro gara ameni mu arede atuko kakiru kanukutia akutuko kamura fitiru banka kuna andane sia ni amunsira bakonko ankunna donse bankun baga mu won yashwi menwe nsa biga amigum garo yiru se won waru ndi usho ade wika gusun yi mine sa tente amu pro ade anka gusun mine do bi nwe akati na wati sho aba ka wati sho banu kun ayiwa wi nun gori ma wati sho ngwe anka nun mine me do bi sia wi ka da tu sia ya na kwa no ade anka nun mine yen yi ka ko pro anda gusun bisie yen yi akia ba wa pro anda gusun bisie asalama sana ade won bismillah ya nan pa miakin nun kwa kwa alhamdulillah ya nan pa kadirun nana de ade anna ga yesu ni siru to ya nan nun wasi won won to le sho gen wi go vero nsalun nana de aba abu ko bisia ba shun kusia he meramiro ade annan ka gusun banyine won ya mo proso so anirin ka so gusun wa gan sai mi gusun sai ade annan kan mayine won ika ko kura nanu sawuko ma gusun ga sawuru ma kanu mayine gan sai yen ko nun ta tika di yan giro me pro nko ndo won mi wo yan giro me won mi gin awo gan do ade gogun awo nko sun sia ama man ka sun sia pro anu sia ne e gusun akuma ndiri ka ma de mo ka ge wonu ye yiru kwa yiru sia mi gun jen daka ade won wa ndo sho nan ton bun kin mamo ye men ko ye men dira gusun ka ron ton ko atun bu min dia ko pe gura ma go kiri wa kiandi ngwe ne winu kiri anu mbere an win bere ye ba ntum bun kiri mamu baba nko sira di men ko tu siru mba dona ba na ku nu sira gi adi ye mo wa ro ndi usho na tama yu ko subi to mira kishuka ye naki behenda kare ura arwasi wa mo ndi adomi arwasi ru tasan wa sa si so gi a wa ru sa si so gi a arwasi ru tasan to de te sho wa kai dabinu nura nu no te kirimu mena wene ambusimo nde kwaruko ba nyirumu anka mwaro ti kosho anka jimu siarada aka 3D te shoma gaba kuma unesa mena sara kanero to gusun hunsuni ba gusun ba wure pro dede ru kwa gema bank so kai fai baka sunna wa so so busikena fa ye damu krowi wa tenkwa usa win tenkuma win kia numba momo kera nusimu witro wa win draw imi uga draw ibi buyirumo ka draw ba gushyara mu nusina draw mu mo wara kushyara mu meno saka okinu kwa me yira migum ukra sine tenkute so ukra sine aruma sai uye me win sinu sairu toko de draw moria nansi wa migun yemba we ne oko ura mo de ten be shuma ya na ugo igere draw wen we shoge aka kwara ngwe aka ngire de iba kuro ura yemu wa migun unne ga win draw nene banka do ngo gan ku ngo ga maka no sin ya me be ntero wa to win ngo ron sanu mun dire win draw tare me ba wa migun jira tonte o win kia u ya bruda ugo ya bruda o da migun ura da migun to ndankura okunawa sihiru kuma kuna odema draw e kropa oswa kro iruse draw neto nankia nu yeson domi yakugugwa one to ama anisi wo migum baka me yarum basi yarum dua yanka nawe domi nawe ni gari ka dande me busina we wesia na no ama kame okunoti sa simone yantare anda draw ka kro iruse busika oka nu swa migum win komyara yen son okura sine duro wa win kuro mo nka bi gun kinwo me nun saka okin soku du yira kuro nde okuro iru se suwe une yan tare kame aba sa en de duro ikuro iru se suwa tira si me barara ka wusi ene wusi ko ma me son kura ro imba nara ti aye nara ka witona nere nko ma kura mbo go bunu kuwa ro un wusi ene ge go kuwa mi so ayiru ro ye ko ra pe duro gun kusi a onu son ko ma kun nun kuro son ro duro nti ko ma kun kan nun kuro wusi ene ro to mayi ba kuro maya dankara sando sanwuri winti tinkia teumo tenkute umo ngogaragara nsura urada waruma umma gwinno no yasi wamu to mawe busika wigati se ya atebida banke o bokura ko uda bokura ekwa yakasinu mofigo opin uma ka win kero dantahisia bokura ya migum u tuwunso unso mu ngobi ikwe ya ima ule inu noba yanari merubisibo kura hida wawarma umba kura hewa sana mutura waka ula ungobi waka ule wempie esho wali to gari ikaresi nunera menko kura duro nkunka nuwaru banki givo mbate kikuwa bate kikuwa banka yashiwa baraba duro dema bane a miaka wankuro hara kawa ni suwa ama ungara kawa ni jibie we mea mea mea mea mea magda hii gruwa ba duro shaya duro ne hae yin wiwa rone mi bogo kanunda bukanundo domi sa uka yeko ga bokura ko moya kpan neme mo yeme udro mo mo yeme umuriwa ba wi mbwe ba wi mere na nwe ne ogina nu isaburu ko wa onpe wi ntiti npi o se uda uka bokura ko yanga sinu neme wi nkun ga baro wi dro ore mena wi mo wi kun yimo ama wi mi wi kun wi ndara duke mu kro yi mu no gesho o kro yi fera oko bangi be ba sho sho sho ga bin go yo be si ya nkuri ko ga sentira ba polisi bankari abaka wirugo mbakuro imwa mbakenwa mbakuro ikenwa amigum yira kuro wi ura drotano grogo mu wi arwasi wi wenjarundi kawibara sinsinamu dro wuni da okanu wa okanu shwa bara bakate ukate mure wi migia wi arwasi nu dro wi wi ara da uda bar nu ame win awashiruka wanjaru nkuro ibara shinshina migu nkuro iwe uhara mushiba nunken wa divunso dro isho sho da ugobi ugobi kwasia fonte unso bakuro iya na mabana tu mwane uya wangu ikwasia migu wina one naka wangu ikwasia nanu ndibudoke nanu yibwakure ule nanu yikama ule ama nanu weshukua me sa tonte ndi amwala damigu wenge ikura yari nengorundi une sika kishongi sho wenge iti iwa nengoro une ba teme ma shoro kwa mina nukiwa mi kuro nuswa une ba kuro na mamu tantan wana shan une na kiwa migu nuswa une yere ya mamman danka naka ura nara na nuntibi kwa siya kishontoro une wendro iku nukua mina giyami unu nukiwa ama nene na nukiwa nuswa kuro kuro wii wii mwubu ni be bibara ama nka kuro wii ndro morusa bane yeto karaka mi no mi gwa akma de si mi ndona anya ndiko won nyanu yuro akma ma gyo gya bu hiku wi wi ku ma nu kiwa sha wi ga wi ga yero awon mura pa rudo de te so ma de kro win draw wi ka bibe mo mi gum wi ma win kro na shi wone game ye ye week wa mi gun week in ra nun so aga wa mo ye so week nun kin sababu wi wi nkro kin wi nkro manyo kro wi ade nwa pirin pirin show mi si wi kin nun busi kin mara ko gere ko sin draw wi ka bi mo we de te so ga inu nde ma draw inu fera okun draw ta won ni mi ra ko wi gere mi ro wi we wi ade onun fa ba kwa ade onun di bi kosia mo wi na wi kro kin osu wa mara wi koko wi wura odo wi nwa pa ro di ka draw wi ni de wura wi draw gro wi mi bi be mba wi mi mero siwo anasa ikro e busi ken o fa yi so kantia yiro no ba ne ta kan no ba yiro no ba tia no ba yiro yiro 0129 30 16 12 kantia no ba ne no ba tia ne yiro tia no ba yiro no no ba ne 0186 42 17 59 you guys have been so kuruma ramu si Ana ha sonpa.
1: Alaya.
0: Ta. Ama ba nsuka.
1: O tele fata ha ge so ntara ni.
0: Ana ge ho suit gibo.
1: Wala no ta de ko.
0: Ye wan do e to fata o.
1: Mhm. Ta ge ya de. Mhm. Kan ta ko e. Ugo mo ko wu ndo do ni.
0: Wuro dro gro yi mi.
1: Wuro dro gro yi mi.
0: Baka me umbora kini ri bi emi.
1: Mhm, ya to ko.
0: Mhm.
1: Dede ni ko ni ndi mo ya.
0: Oh.
1: Ko ya wo ni tali bo ko ti don.
0: Mhm.
1: Ba yo ni mo ni mo ni ni so ro ki so o ba banku de.
0: Mhm.
1: Ya wo ni gina o de sa wo ku.
0: Mhm. Eh to ngwe de te so ka drone wi se ro ga ma dan mo no.
1: Mo me ni na mi mo ni gen.
0: Eh.
1: Na no mo.
0: Yawa.
1: E so se na ga ga di ni. E ni wu ra de gu.
0: Yawa.
1: Ngwe ga jọ to gbe yi ni kọsa.
0: Mhm.
1: Ni so ko ju ni mo da.
0: Mhm.
1: Ko ya ma di ni je kan ji.
0: Mira.
1: Ya ni sa.
0: Ka ya wa mi.
1: Ka ya wa mi.
0: Ya wa.
1: De ni ji de ko yi. Ni ga yi jọ a wa si ni. Ba won je en ti ko.
0: Mhm.
1: Ni we dan je ha ha ko ba en di ni ga ko mo u ga umara.
0: Mhm.
1: Do you room? Do you come up over that?
0: Mhm.
1: Then I do a poor visa. Then we do not go down my two and the other Namado.
0: Jamma, he do. Could I go from you? You get out of San Hui, you got San Husina.
1: I do.
0: Oh, go to him, yeah. Mara, when you can't go. And now he's sober. Mara, don't sugar.
1: I don't have one in Pasarundi.
0: Say, do.
1: Ah.
0: Salon sara ke.
1: Oh, Zakari.
0: Oh.
1: Boy me.
0: Mm.
1: Odo win drop pa
0: o. O win drop pa o mido.
1: Oh.
0: O draw grow win ga yeye.
1: O draw win ga yeye.
0: Amara ka giro me.
1: Win draw grow me.
0: Mm.
1: O ra win ko tia ba ba na win pro win go igbo gura mi no no wa. Sara win o so ko ya.
0: Mm.
1: Mama win pro tia.
0: Mm.
1: Ba un to do the hemi ba gina ngando
0: mm
1: ba win ko kunu sa wala ko Uganda
0: mm
1: ba gina garu ka win ko mi ni gun
0: ngara me
1: ka win ha awi de ko ya ba ba han kina ne o to number no number no no
0: sa no ya girwa
1: pa se ya ni
0: mo ko tu yemi ya
1: ta bo ya mi ya
0: ta fo ura pro

Deixa eu ir lá.

アンバサダー。